0: ungawuya kahili rando ungawuya kahigo tupeka ungawuya kahili sibo ungawuya kahigo tupeka.
1: Nene ma telefone wa honetela munti maka yezu ya namuhla hina velaka ku va hata bula hi yone a hi kulu kambe hi fanela ku va kumbe hi vilela ku va hi va ni a vonela ndzhaku
2: koneho va khona mona xipolisa nobela
1: kasi ke ka vatekani vabizi kanuna ni nsati hinkwavo va nga ni matelefone leswi hinkwavo va nga ni matelefone ke loko ku tlhasa nkama lowu wa ku va hinkwavo va ya ku wiseni i telefoni bya mani lebyi byi fanelaka ku va byi timiwa kumbe a matelefoni ma fanelaka ku va ma tshama kwihi ya matelefoni ya nuna ni nsati ma fanela ku va ma tshama kwihi loko byi chaya telefoni bya nsati wa tendera nuna vusiku byo lebyo langusa nkama loyi le ka duwa zo ra phela sweswi va yetelele nuna ni nsati kulumu kutani byo chika byo ndlelendlele telefoni wa famba ya tendera ke byi chaya bya nuna wa tendera ke loko byi chaya a nuna a nga byi twi byi twiwa hi nsati a fanela ku va ku yini nsati ni ye nuna loko byi chaya bya nsati a nga byi twi byi twiwa hi nuna a fanela ku va kwihi nkama lowu wa le vusikwini lowu ya kama loko tani va sungunaka ku va va chayelana swikwembu lomu ndlwini vusiku lebyi phokeke ku titimeta loku loko telefoni byi chika byi ku ndlerendlerendlere va fanela ku va va ku yini

0: kasi ke loko nuna ni nsati va le ku etleleni kumbe loko va le ku chayeleni ka swikwembu lomu ndlwini lowu a nkama lowu wa vusiku lebyi loko telefoni byi chaya va li yini va nuna ni nsati va li yini loko byi chaya telefoni hoyohoyo byi xile ahe hina mani
1: ndzi mabodi ka machovana
0: ka machovana
1: ni mabodi na tata
0: me ka machovana ka mabodi ku njhani tata
1: mahlele lawa ya hombe
0: hi swona
1: va ku huwehuwe va tendlela timali ta vona mara a nga hisa problem na tata
0: a tlangela tata mhaka mu yi twile a hi londzoti ni mabuni
1: mhaka yi ri va yi hlantseke a kalahla ku tiva lexo a telefoni li ni nkama wa rona telefoni loko li chaya namule ka n'wina ka ku tihlentlela swa n'wina a ku na kumu wa li landzisa telefoni hikusa u tona tika lexi u nga ka swona u yela telefoni se i mhaka yin'wanyana telefoni i la ugamu loko li chaya u ta li kuma loko u ta vona swaku i mani a ku foneke u ta mu tala sinali ku va se mu ya vulavula a lovaka ku yini yini telefoni a no ka ni nga ni vonanga
0: makiti swemukile ya 2:16. Xana ke telefone exikarhi ka vatekani ka nuna na nsati lava va nga lomu ndlwini lonkama loko byi chuka byi chaya telefoni va fanela ku va va ku yini vusiku lebyi imingiseti haleni hoyohoyo byi xile
2: a wu xeni
0: hina mani
2: Arlind Martin
0: mi kwini mati
2: hikwalaho ka maxakeni
0: na a dumba mathi nhlokomhaka mu yi kumile
2: hi ta hi lwa na yona ku fikela ka tola
0: hi swona a hi ngeni
2: mhaka hi yo leyi ya ku a telefoni hambi loko lu chaya loko mi tirha swa n'wina mi tirha swa n'wina a ku lava ku va u mi tsemerisa ku tirha swa n'wina hikuva mi tsendzela telefoni u ta swi tiva depoyi leswi swi nga tenki mi endla leswiya hi ku hloniphana n'wina vanhu tiva swa n'wina mi hloniphana mi vekelana nsima a ku na ku u tshuka mun'wanyana a ku a ha tsendzela telefoni hambi ku lava ku vona swa ku i mani yelwa nga i tenderi telefoni laveka a vito la munhu yelo ta gama okila loko gama ku tirha swa n'wina mi ta gama ku yisarela
0: ya
2: swona
0: hi tlangelini hi tlangeli papaya
2: hi swona khani mambo ha hali kona loko swi kombela hi ta wu koxeta.

0: Rişin. إيش سلامان؟
1: ملا مرة كوين؟
0: هنا كون جاني تتا
1: مرة كوين كوين كنت شانسكيل وانا شو كذاب يا عندي نمى جين
0: ايسو
1: شاب سنغولا واتك telefoni byi chaya kuve vone va le ku hungateni ka vone ka wu nyama yin'we a swi fanele leswaku u nga tshiketa telefoni u nga tshiketa a ku enca leswi mi encaka swona n'wini nuna na nsati wa tendera telefoni purke a telefoni leti loko a ta va le garile luya ku sala xamada lahayani swa ku loko u ta va u hetile mi hetile ku endla leswi mi endlaka swona u ta tlhela u retorna ra xamada u n'wi byela swa ku epa kumba ni nga dingeli telefoni kumba ni khutiyela u swi vona ntawu a ku na leswaku u nga tshuka u mi tsemelisa ntizulo mi ti tizela ka wona hi mhaka telefoni porke telefoni sempre bya responderiwa nkama wun'wani ni wun'wani xa wu bizi hi lexi ka matelefoni bya mamana ni bya papaya elomeni mine a telefoni byanga porke ku ni ku tshuka ni dzidzivala la ni kaya ni ya kwini mini ni ya wu totisara swa ku loko byi chaya telefoni byanga a tenderi kumbe a hlaya swa ku a n'winyi wa telefoni ep a byi dzivalile kumbe byi le ka ku yini yini o karigari ivhege ya ku va byi vitana a xiveze i minchumu ya muntu urgent yi dyoka ku va va hi tivisa swi fikara swi ultrapassade swa ku lomu ko da tendera telefoni byanga pelomeni byaka ku panga mine ko da tendera telefoni a hi leswi papa hi livoma
0: ya
1: papa livoma
0: a tlangela tata
1: sala kola
0: inko rixi a hina mani
2: tina kiri tinavela ka xitanga
0: minjhani tata
2: hayi khwatini hiku kunaka tivoni a ndzi tivi leyi ya kuna yin'wanyana a telefoni hi na wena leswi u nga na hina lomutini hi wa wena tirha timhaka ta wena u heta a loko u tava u hetile u ta bya moya wa cuka xamada ka telefoni
0: ya
2: a swi hambananga no ku tshuka u teka telefoni u ti veka phakidini loko ni fika no foma na rona ka vanhu so u ti tshelesipu ka nhloko u ni twa na rila u kula u khoma telefoni u ta pfuniwa ka ka lirili li karala wena u tirha swa wena hi ugamu u ta gama u tendera a telefoni
0: ya
2: a ku na mhaka yin'wanyana ni tirise ngopfu vanhu iko
0: hi tlangeli papayi rixi avuxe hoyo hoyo
3: kani mamu
0: hina mani
3: Antoni Gimere ise Nyambane
0: a Nyambane
3: Parra
0: hi swona
3: ya
0: a tlangela tata mazwiti yenu
3: a mhaka ya telefoni i munhu loko a telefoni yi chaya itenso thank you umutendrisi ka hinkwaswo swa wurhongo kumbe khomiwile wurhongo kumbe u khomiwile hi swin'wana kota vusiku swinyingi swi tiriwaka xitekisi ka hinkwaswo u tenderisoni porke loko munhu a ku dasesa lana kaya ka wena ni vusiku ntawu tekisi ka hinkwaswo u n'wi yamukela u tiva leswaku xi dyeli munhu a ni haka ta twa leswi a ni haka swona a ta tlhela u ta sala ni mintirho ya wena ya loko u nga tenderi un'wani nkama xikarhi a twa ni haka wena u nga tenderi a tlhela munhu leyi uta kumeka saku munzu kutatwa vana kwe kune shakukare kumekire ko kachakara wenu mahani wanu uya uya fika ei anisiranga kwa ani fiki tol kachapa na uliki singana le tendere te kone perte insumilo une haka telefoni kana mama
0: ya kutane mavola mabizi la aditenderiwe ala fuzi aswifanele kuva dzinga tenderiwe hoyo ahe mimani
2: boa entra uma coca boa na baruseta
0: a boa na baruseta
2: na cafeixa
0: ainda
2: já me na maganta chamisse celestes chumu um ano uyanjaku unyikelisima loko lika ntirho loku loko mela n'wana ntirho u nga wu tshiki loso u yela un'wana hikusa u fikile ku fana ni leswi loko tshamile mi le nkameni wena ni muti wa wena la kaya se u gama ka tumbulula fona se u tshika ntirho le maka kaya fona a ta ku teka njhani a n'wi kontanga nchumu ye na yi nga basa ku foni ngaka ni nga tindzeri loku ta wo hi xintirho ta goma khoma foni u lava ku tiva swa ku imana nga fona swa ringana ku mbigarela swa ringana ku ri u nga na na kutaku ta mahambela ma unisaji hinkwaswo swa tindlela hinkwaswo swa tikuma se kasi loko se u tshika ntirho lwa wena lowu i xiyeli swo nga xi hamba ka muti wa wena hi marita mina lawa sanima
0: Isso. Inco. Duas horas 26 minutos. Kunene. Izinza mavonela yako. Asina byali. Kambe hasitiva leswaku uni mavonela ya manyunyu. Hoy.
3: Kanmam bomwa.
0: Kunene, he xiselana na mani.
3: Dani mushiselana na Geraldo Mhlanga le kaxisa.
0: Kaxisa.
3: Kan mambo ka gaza
0: ina
3: a ba hetile hinkwaswo swo kame a telefoni la kaya ka mali na n'wini wa ku tendera tantu i mamana humaku hi lona tantu mini na livita lo tenderiwa lan basisa koka ko aka ku tendera telefoni la ka mina a ku na n'winyi wa ku tendera hinkwenu hi mpimaniso mina nge grexe ku humelela hi zezi va fona ya le grexe mamani loko a le polivita fanele a tendela hambi ku ri siya na ye loko ni vona swa ku laha ni yaku ko kumbe ku ni mpfula ni nga tshuka ni tsakala na ri siya na ye telefoni lani a tlhapa ta ni lula kaya mamambirhi kanma
0: inkomu tata
3: kanma
0: ya rixile
2: okay
0: hi xiselana mani
2: ma jonda ma lat

0: selo khumayo kusela ngkhumeni
1: yena tata
0: asengwele
1: mhm
0: ah amakade yakhe yangwami ngapha ngapha embala kula
1: ya
0: atelefone ikonda yonyana yakho nawulika mpitiri yakho ngatendera manje ikomi nje ukuthuka ufana niyele amasango ongithi ke masango lengakawona isakhi maka telefone ukuthi manje mpitiri aparticular ezweni kola kamu tenge yami yakushaye kola nakola kanje nje makini yinto malazi ngizange ngisise sesikhafu bora ke manje ke makini yinto malazi sesakuba sokukhara watendera kesekufanda sidaba nakasitendera telefone uma program nakho ngisi saringana kungatendera telefone kanti ngeni ngakawona nge sekuthi ngatendera telefone kanti ngeni ngakawona nge makini yinto azizima kukhona silanga ke kwawo kwawo ke yithi ke nithi nga khamisela tsene ke ngo mina sala khuma nithi relene
1: nitangeli liso kunene thunga ringana lweyi avekini ndlebe ya ku va yigwaqekile basile a yingisetile xa nchumu xi va xisala kutani a dondzile hi mahlayela lawo kutani loyi hakalaka ka dondzanga nga kiki i swa hombe ku va a swi dondza hikusa hesi swi ta ka enca leswaku a yaka amuti wakwe lava va khale va hlaya leswaku xikulu hi ku yingiseta kutani leswi swi hlayiweke hi lava va nga nghena lava foniki hesi swi nga ni vutomi hikusa va hlelekile ni to tinhloko ti basile bya ku khale u nga te hine kutani heke hela ni matinyo na vo tirha ku yingiseta na vo tirha ku yingiseta ehe a hi bekiseni mawachi loko ma nga fambi swona etikweni hi le ka treasures
2: Radio Moçambique, Maputo.

Oyoyo minsete go rantseka itlhele dipatsana wena kuva swinwe ilongoloka ka sekura na muntla na itaka ninkambe ya veke ina hi radio Mosambiki misor provincial di Maputo rito rilombaka David Ntimana loyi alulamisaka anongoloko lowu a tlhela ku kombisa na hi nga se na eta nkarhi hi fanele ku va ku tivisa leswaku namuntlha hi endzelile emuganga wa ka xikonele a xifundzankulu Gaza lani taka na Antonio Ludingi Mathusi loyi a tiviwaka ngopfu hi ra Antonio Marcos. Antonio Marcos a velekiwa hi siku ra dash ka mawuwana a nga julu wa 1950 tanile hi vuleke kona leswaku ka xikonele a xifundzankulu Gaza. Nkarhi lowu a velekiwaka wona muganga luyana vusave nkarhi wa koloni a ku leswi tiwaka wa chisa a nga mpalo lwa endliwa hi xikanekiso xa maputukesi la a va balisa a vatsongwana va velekiwaka. Yena a velekiwe hi lembe ra 1950 kambe nkarhi a velekiweke wona a wa chisu se a yi hundzile a nga balisa lero xileswo swi sindzise ku va a balisiwa ka lembe ri landzelaka a nga 1951 leswi swi endleke ku va ka mapasi yakwe swi kombisa ingaku a velekiwe hi lembe ra 1951. Antonio Marcos i wa mune ka khwiri lamamani wa yena a ni ntlhanu wa makwavo na vambirhi yena a ve wa ntlhanunharhu kambe ntlhanun'we se va luze vutomi a yo sala yena ni makwavo mun'we ntsena. Hi ni ku tshemba leswaku lexi a nga ve xin'we xa swivangelo xa ku va a bile vunanga lebyi swi vulaka leswaku xikwata hinkwaxo xi helele ka mamana ku yo sala mina.

Antônio Marco Stani van'wana vatsongwana va mimpfuka Juliana a dyondzele ku chaya hi viola ra ku endla xigogogwana. Na sunguleke i ra un litro. Ndzhaku se a ya kuma leri ra 20 litros. Hi 1958 na se a ni ntlhanu wa malembe na manharhu se a li munhu loyi a swi kota ku va chaya ta leswi faneka kona a xibavhana a nga viola leri ra ku endla hi xigogogwana. A ticha wakwe ka ndzima leyi ya vuchayi a ve Felician Valenti Mbendani lweyi a ni vasati vambirhi. Hi ku famba ka nkarhi Antonio Marcos a endzelile a ticha wakwe a kakakwe ku va a ya kota ku va a mi bela viola, kambe lexi fikeke xi mi hlamarisa a ve ku va a fika kuma swa ku heyi a ticha wakwe se a nga ha swi koti ku chaya viola. Ku fana ni van'wana vatsongwana va nkarhi wolowuyana a va byele a va nga tsakeli ku va a vatsongwana va tinghenisela ka mhaka ya vuchayi, a va vonanga ku i ntirho wa kumolweni. Na yena Antonio Marcos a vatswali vakwe John de Souza na Rosa Mugabe hi makhambi yo tala swinene va wuhlutile amavhiola yakwe a ku va a nga landzi ntirho lowa vuchayi. Kambe ku fambanga nkarhi va ri pfunile a risima ra mavhiola lawa a loko Antonio Marcos na nga siya xikolweni loko a kongoma amasin'wini a chaya viola nkongometeni wa ku va a hlongola a tihavo hi rona, hambiloko a vuya exikolweni a tirhisa viola a chaya a rhantarhanta a rhendzelekela maxamba nkongometeni wa ku va a hlongola a tihavo leto. Hi lembe ra 1963 a ya tirha edorobeni ra ka Ncayincayi, kambe ka maputsu a hata a tlhelatlhela hi makhambi yo tala. Hi lembe ra 1967 a ve lembe leri a sungule ku va a tshama edorobeni ra ka maputsu. Ntirho wa ku rhanga ku fana ni van'wana vantshwa va nkarhi wolowuyana a ve wa ku va a tirha mikintali, kambe nkarhi wa kona wolowo wa ku va a kumeka a tirha a mikintali a kumana ni mhangu yikulu ya ku va a kumana ni ta ku va a biwa, leswi swi n'wi sindziseke ku va a ya dyondzela timhaka ta box laha hi khambi ro rhanga a kumekeke Ferroviario hi ku landza a ya amadlangaleni laha a nga exitirhela vermela sweswi. Kolano a biwe ngopfu swinene kambe na tiyimisela nkongometeni wa ku vana a kota ku va a hlula a mhaka leyi a mi xanisa, hikusa nkongometi wakwe a li ku va a nga tshuka kumana timhaka ta ku va a biwa lomu a switarateni. A ve loyi a humeleleke hi makhambi manharhu tanihi campion national ka timhaka ta box. Na landza timhaka ta box a nga siyanga ndzhaku a timhaka ta maviola a swi endla ambirhi ka swona. Vunanga byo rhanga a byi khandliseke a ve viola la mina la vulavula na muchato va chata hi lirhandzu.

lembe ra 1980 a tshikile timhaka ta ku landza ta box, a landza ntsena ta vuchayi. Antonio Marcos a ve mun'we ka lava va vumbeke ntlawa wa magaltonish hi 1970, lani van'wana lava a va le swirho swa ntlawa lowu a veke Daniel Langa, Makova Alexandre Langa, Aurelio Mundlani, Miguel Dimash Dimandi. Hi ku famba ka nkarhi, lana a yimbeleleke nakona ni Khombo hi 1963 a tipatse na Ximanganini hi 1966 na Gabriel Shaw hi 1986 se ku ya fika na Abilio Mandlazi. Hikwalaho ka ku va a nkarhi u nga wutsongo wa nongoloko wa hina, Mungisiti yi ta gemeta kona, kambe ka masiku ma litaka yi ta ku tisela tin'wana leti tilinaka na Antonio Marcos. David Ntimani yena a bindzuleke a tlhela ku kombisa, kasi Afonso Magoli hi yena kumekeka ku khomakhoma michini ni mimpfumawulo. Sima Mahombe.

0: zembiri papa ilomba awuchayanga musa lo una into libetla juban
1: izaki mathos
0: e shibembiri loka umuna misanga lunga
1: shibembiri ile dzi foleke la
0: e awuchayanga musa lo
1: da boya tata
0: e tindi chayiwa cha akarma
1: tata lishile abshin ishisela nama
2: na magaya kama njolo
1: magaya kama njolo
2: ewo
1: kunjani magaya
2: ha salunga
1: ina ka
2: akusimu nikombela mabirimuti ya kule na utaguga na utaloya
1: utaguga na we
2: enisa kwene na papaya DVD na papaya mwasibia na eni
1: oh akiti chemukile hoyo hoyo
3: awusini
1: na ina man
3: nikari zimunda nga xitekwa lava Thomas Chauke
1: Thomas Sasana Chauke
3: nyaku wena wansati u nga rhandza wanuna hi mali a swi tiva ku mali ya hela ke
1: ya hela mali wa ha phikisana ni mali we
3: kumbe u rhandza mali hi timpahla u tiva timpahla ta bolo
1: ya
3: Eh.
1: Itsangeli tata.
3: Ndile kongomisa ka Master Nkonto, Mozini makwakwa Elias Zandamela, Timi Dzikumayo, Francisco Montano, Fortuna Zungweni, na Izimizidu Mbanze, kuli maka malehisi. Eh, ndi nkwava ngani varati, vahume nina, Kosini yawo ka Bowani, nkwavo, ndi nga heta nkapa.
1: Nkomso.
3: Sanimani.
1: 4 horas na 5 minutos de Itatimelissa Kunene, Kusanu, Angama, Mpela, a Uhi, Dvalele, Hoi, Hoi. E, Naman?
4: Bom, gente, eu não vou boar na Bairro 7.
1: A Bairro 7.
4: A Bairro 7.
1: Kunene, a Bunangadata.
4: Kunene, a Bunangadata. Ah, andava o baca, logo, o Kia, o Kia.
1: Kia?
4: O Kia,
1: sim. Isso, ó.
4: Ani kungulan ko sa kami na pili niya sa inyo mga kami na madapang blogo doon niwa na ba ina sa ma
1: Inko Ehe Ehe lava ya hafamba ama gemeta musi kunene kutani lugo si tlasala ano yoy kuna subene si taga ija soli shile
5: Aushin
1: ina ii nama shisela naman
5: Diretamente com o Kamsava, bairro dos Mili, Chimuini, Kamalese, Chimbutunzai.
1: Inna.
5: Primeiro de Okumar.
1: É só.
5: Me convela de frente uma bermuda, logo que eu tinha a minha biscada, quando eu não sei mais, me comi, me deixava um chova-chova, com o meu chão, com o meu chão,
1: com
5: o meu chão, com o meu chão, Carlos Montan, Gastaguan, Ernesto Mozinho Capande, Arlindo Máquina, Coutinho, Bacamalins, da Júlio Novela, Felipe Novela, da Francisco Lopes Montan, da mamãe Helena Gabriel, do Guadalho de Jovem Lava em Guaula, Ava Pugba, Pai Catula, Vasco São Paulo, Vasco Cali, Ava Cucumela, Gustavo Nabo, na Uena, Pai Catula, Lano.
1: Enco.
5: Carmambo, na. Na zuva makome ngamula kamalo lu karega lwa tshiti lu karega a bachka tshula ko le a bardu
1: enko enko muso
5: anma mutrone
1: kata hoy hoyo abshin shile
6: aushu
1: e shisela naman
6: ubula ko torrento sabati ko ya bardu jiro ni lava obadia moya mboloka ku kumbula
1: kumbula za obadia zmira
6: obadia moya mbole
1: itangeli
6: kumbula lokungwa kumbula
1: ya
6: nimele tata sa wena kolan le bombo Nite kene kuwa wena, niba na wamina enkwavu, nima tukulu wamina enkwavu, da Gabriel mfundi sema njoko lichana nsatu wa yena. naswa umatsolo kwa mavoko nwa munyengi abowane Roberto Mzovu Zea Real e tobile Victoria Stoye Leitra Kukolano
1: Mbenya
6: abantu ako mukarimbe na Patrice Mtumu na Mavalane Trezinha Stoye ya Mavalane.
1: Oh, oh, kit. Rishile. Afshed.
7: Rishile una Jose Bakete la boana la.
1: Aboana.
7: Kasi au nanga. Loko un kumela ubaka. Hata mfungo businene loko akuma njeni ka Yesu.
1: Ka Yesu.
7: Zikongomisa kumeni kwa la studio. Zikongomisa kumana mwa mnyingi. Chaukisha omba Fred Mafueka.
1: Eka ni so.
7: Kama mkeka kato. Oh.
1: Zishi.
8: Oshie.
1: Okay. Hei, shisela na man?
8: Ona zonda vete mhalo. Ulo tunguli sa olombo kabote. Meno sokula kwa mkewa ikiketi na kwa.
1: Ha, adite muanga tada. Adite muanga tabuwe. Enko, enko. Ahe, son, swi dzinganile. He ta teketa avunanga kunene hi ku sani wonkama kutani na wone uhi fambelile.

kunene ha dzimuka hinkwezu vale kwezu swa kukala swinga hele he swa hlola hine vakona hi ti hlava ncombo kunene loko hi ta va hi ningenile eka wa anoint hi kumeke matshungula kuteneke hi teketa xiyenge lexi hi anoint na 10 minuti swi losana hi vunanga hi anoint na 45 minuti swi kuma nongonoko sawuti nutrisa uma hora ta ven ave no sa storia tsaku hi kuma xihundla xa matirhelo ya le vusikwini kutani hi va hi kuma a segre a sike a mabulo lawa ma helele ni nhlokomhaka ya ku kazi leyi namuhla hi fa hi ri na yone hi hetile xoreswi hi kume kunene ku va hi ti kumela vunanga lebyi byi veke ka nqambi ya viki kutani hi kuma nos kasi xikodla nos tokamos ivi hi tile xoreswi na 30 minuto xi 4:30 kunene na ha hali kazi hi tibela a vunanga lebyi byi hlawuliweke tanihi laha hi twaka ha kona bya ku gemesa a tava lebyi byi landzelaka kutani ke va likwezu hi ni va kona hi ti hlava ncombo hikwalaka ku va hi ta va hi le kona khokhola tidunisiwa likwezu lexi wudiki kusa xi le khuzini exiveketamela hi mavoko a-a sulavuya ya mfani yi nga va tita ku tekela kunene swi va swi hi lumba kasi ke lexi nga khuzini a nga kondwa nga ku tekelaka natali yuli bombo mirendo leni matimbe hala ya michinini va n'wi lela va n'wi hlunyela nsonto yinene ya ku tala hi mathomo swovo ni matovoko tatana.

0: são músicos da província de Inhambane. Estão abertas as inscrições para o Zingoma Zanimbani 2026. Zingoma. Agora já pode inscrever a sua canção sem sair de casa, de forma rápida, cômoda e segura. Aceda ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Zingoma Zanimbani e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Zingoma Zanimbani 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prêmios desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
1: Zingoma Zanimbani.
2: Fica 6 horas e 13 minutos. Já ia no Cacangalo Amaca, Wing City Guiné.
3: Gunduru Gombe, Wache Quaritu, Zubarraça, Wing City Cacangalo Amaca.
4: Uma festa com Batmoia. Ne vula kona yini ufunyela lithuri bas makuno ungathayi kota uchikele mina nansi karele nganzi jele swako mufambisile ku yini wo marilo lawa ya mamani wa makela ndwa hina mamani wa wena na yena kota tapani chikandari nya khakola vakala zwifambisile ku yini
5: a zuyile
4: ayo
5: kota ndzingo nota chikela ndzi ku vho.
4: Yeah.
5: Na gigu kumile.
4: Yeah. Hey, giwono nze pinya.
5: Ha.
4: Aku pinya golo. A chingoru cha kona heli cha kwambu mizi luku fambe kwa
5: fuhani. Ita
4: tutu. Yeah.
5: Makuno, leni ya shifambe luku hazi.
4: Hey.
5: Kota anga mamani wa hina wa mungana.
4: Imamani wa wena.
5: Imamani wa mina.
4: Okheleleni hita kwaleka Adamu na Eva.
5: Makono o jive kisile leso.
4: Ezona.
5: Akufa siku ngo huma.
4: Wotekela ku hakara.
5: Aku hakara kufa.
4: Neti kumwana ku hakara kufa. Lechingele lechi mina anzi ranzi li zaku nzi maha zilu na nzi pimisa kufa. Hiko akufa hina kula
5: maka. Anga kona atukala kufa.
4: Matai, wana li zaku, luku ufamba ufamba uzwa karalu. Kufa luku akutsikele lao.
5: Hizo.
4: Kota ku unganzi rivana.
5: Unganzirivali.
4: Unganzirivali. Kambe vanhu va swi tivi.
5: Exi.
4: Va timhaku loko va hela misaveni unge hi vona.
5: Ehe wena.
4: A tili loko pandzeka.
5: Makuno, nandza halakula leswaku. Zwi fambele khwatsi.
4: Hi swona.
5: Makuno ndzizili nandzwa nyana. Hi ku laha ku nga hlengeletana ha vanhu ka giwa.
4: Ya, zwi hoxetela.
5: Ka giwa, a zwi hoxetela kambe zwi kona.
4: Oh, vakiti.
5: Makuno, hina hi nga ni projetwa na ya hina. Yi hi nyika ku zwo karhi.
4: A wu ri vali loko ka kolo wu nga ku projeto tonto eletrika.
5: Hina ka ni madala. Gumende. Anzi nge rivali makuno ndzi te mina hi kusuka hi ku tsutsuma andzi zwikotangi ku khoma cho khoma ndzino soteka foya ni mwenda ni chikhongelo zita nzita
4: hambu chikhongelo wa rivakele hi
5: mina hi wona ungandzi landza ha kambe no ndzi landza
4: li randza
5: wa wona
4: bejile
5: makuno laha ndzi wa lava ku tiva ku leswi ndzi siyile amaguwa lawa loko u sele u maha makoti hi ta wonisana
4: wa hi ya kona kambe
5: amaguwa ya timale lawa ya yale na ntonani
4: inye makwala
5: loko u sele u maha makoti hi ku u nga anguli nchumu na ndzi nga hi kona mina n'wathayi
4: Ndzi ta swi kotisa ku yinimina hi xiputukezi va te Dona Dikaza. A ku na Dono Dikaza. Mina ndzi chef de famille. Lexi xiputukezi ku ta wena xitivaleyo. Mina ndzi rhangela wena ni vanana. Makunu a ku nghene ximanga, a ku nghenenge ximanga laha mutini huku yi phongela yi phongela byi tiviwa.
5: Ha mina.
4: Hi mani kambe. Bane o fone sa twa vambe e mwatai
5: ja makono
4: ya
5: hi lava vo ndzikutisela ku u ta woneka ni gambo leri hi nga
4: leni
5: ya ni zvikaratweni
4: kota ku tiva kona hi mukombelo
5: para ku ya hi ya ma mukombelo
4: laha ni hambutiso ko ti to nyima ni ku ti nghela ka yindlu leyiwe ma ha ku mukombelo to nyima ti ku tsetsela
5: u nga uli makunu ndzi wala ku tiva ko
4: ya
5: kasi hi ya hi nga wo tingana leni ya mari lweni i wa sele a chikela antonani ke.
4: Ah,
5: aku loko a chikela. Loko a chikela tanzi vumana. Ungabe umudzeli loko nwa thai. Anga kona loko a uta huya.
4: Ya.
5: Uta huya. Yena yena fele ku kwangula. Hambe loko wena u zwitiva zwangula. Awunge yanguli mina nandzi nga ikona.
4: Hina hi hona marelana a chikona lechi cha kuvenzi nga venzi chi nguvu nguvu le zwaku a tona ne iloda na u hikona loko ku khatsa moto i u nota dzikuma dzinzo tshelele akutani maku itine hile haya chika itine hila kanoni kangwenya wa watai sene le zwaku watai mama
5: nga hola gument.
4: Amakale a tshikona mina ndzi nga sandzi ho heta. Loya nga tile hi etshukeleni wakwe.
5: Hi mani?
4: Hi sathu wakwe ngwalisethi hi anga tile.
5: Kukula kula hi vatshukeleni la. A gezule gunza ginyenya aku wena gument uona vatshukeleni. Loko ndzi sukile ndzi ya marilweni a ndzi gilave gigumesi.
4: Mindza ku pfumela kuve nhundzula ku a tshukele giyani hi ka kunene hi loko
5: khwatiwonisile ku yini
4: hi loko ka xipapakana xo biha
5: u nga ndzi ma hi wo suka tikilo.
4: Ha kuve mula machai mula wa siva wena kumina makunuke ilota heka kunene sato hako. Xikela lanzi wa tsakile ndziku
5: ma thai
4: fambile na vile la mihlale vakhethe we makunu luka chikela yena i chikele chikati lechinene kota switoko a swi pisa loko zwi humelela va samwina mihlengo basi kambe zwezwi a swi fani ni makufa kali lowu wa ta ni lihunyi lowu ta ni khokho lowu ta ni manga loyi a ta ni ka ni chikoti loyi a ta ni firinya lowu ta ni rali tindzoho leja ja ikona loko fa munhu themba paketi kambe wena ungafili kula kurila na ukaketa
5: loko
4: ya karta un legini mali urila na ukaketa
5: kula kukaketa hambi ku hlayisa amufi loko wena unga nwinyi u tshamela kule va ta gohetela zwilo lomuya wana wa thwa le kuri
4: mathai ndzi va zwilo mwana aku wala kanya. Leo, ndzi lava modali ya niya. Wa muni wa zati lo anga tshamile laha yani. Anga nyimile hi laha yani tlhelweni ga ku chukana na mufundisa le ku feni ka mani. Kasi a van'wanyani vo ya kwa wona timoda lomu makuveni va sangwini. Va vona lisisi a li lukelo lin'wanyani.
5: Va ya wona timoda ni ku langa a ti foya.
4: Makunu loko a chikele laha. Gichil. Mina laha ndzi tela ku ta kombela a tsetseleliwa ku la ku ina a nuna wa mina a toni i mahi i vangile a ma nga va ka ni leswi hi ta ni ta riha ndzi mutise swikati swimbirhi ndziku u le a ku yini khwatsi
5: a ku i tata
4: a ta khulwisisisa wo aku makona amangava ya jala ungaku yena hi anga murumela kutata choncha jala gangwa thai
5: pora
4: a pora basi
5: ari ja usotekela ku nwa thai anga
4: kona ndziku anga kona ndziku ndzino mubyela ndziku mama ila honga tsama kona ndziku munyikile ni sangu khwatsa nyana ya chi debe khwatsa nyana hi chi khonipa ndziku mama no aku ndziku hinga suko nyima u julika uti fambela nwa thai anga kona hiye no tota mubyelele
5: basi
4: a jikona ndziku mubyela
5: uti rile
4: ndziku mubyela leswi hina ho rindzela kota wa zwi tiva ku yena anga tangile marile ya manga hambizungako
5: leswi mina ku nga ku hendziwa hi laha ka pfilupfilu ya mungana wa hina koto swi
4: tiva
5: hambi wena leswi u nga chikela a ndza ha ku wona nge kumi na hi mina ndzi nga
4: hilaye ndzi ku wonile ka kona na hasa samwenda n'wa thayi va pfunisa mithayi pusapusa lomo ku ndzi ku o va samwenda hilahlilwe hilahlilwe hambi leswi u nga ku o ta ku yini hambi u luka nga hina swinene o lahliwa ku hina hi rindzela a swa ku leswi a twanani i tata loko angati
5: ha kambe loko a hlwela
4: Samuel ni hura phe
5: unga ndzita mo hu hita muyela
4: hita muyela ni hura mutsiki wena leswi hinga nyima ku amdalwini hita ya lika
5: oho
4: bas.

0: That's Elsa. Showin lahat kayo.
1: Oh, hey!
2: Uyan!
0: Ay, men sing ala ko isa wa nang watay. Yeah, hey. Yeah, uy, no mama.
1: Ay, chama.
0: Ah,
1: ko so nin ni kasi. Ay, mo to mo ne gembe paila.
0: Ah, hejo na.
1: Chikelo chamo yu wa chu. Chamo pala chu godule.
0: Ah, de chami, de chami.
2: Uta wech.
0: Ah, mama ni chichi ni. Chima, chima famba matolo anga uyi. Kaizo mi yaku kongela ujona uli. Ah, magambo ya tolo, ni magambo. Ni gambo ya tolo. Eh, kuna mikhangano ahombe. Eh? Kuna mikhangano ahombe. Komo yana hiya na.
2: Lezo wana gume musiki. Ah, lezo.
1: Inga ula vuka sa.
0: Anzi vukile.
1: Eyo.
0: Anzona ngichumu.
1: Zona.
0: Ah, loko ndzi vula livati le kaya tihuku to hanza.
1: Oh.
0: Ati mbuti liya nga heni nyimba e phulekile, zvimbutana zvimbiri.
1: Ah, ha, itele sa kuphuloka.
0: Itele.
1: Ka bona ma changana le giya le ka mishatile.
0: Ah.
1: Ku hambanyisa munhu no.
0: Yeah. Avatenda lava mina lava vakala kuta likaya vakala maja vatata vatata
1: na tama kaisa makabani kumaka shwet mama
0: ijona
1: ha luku hi wona hi tshama hi titani zwili gikona
0: a auto
1: liga hombe gikwaseyo
0: ah eta jikuma
1: le zwivanwa thaya vanga yenzile hi mauyi
0: ha
1: auto mi ingi heta
0: ndzone
1: hi zinga tilava zwo tlhelele leswi kala ku zwinga vela ka kunene
0: ndzone hi phone tole irila ndziko hi mathandzi ko a uyile mamane
1: uto kuna
0: Jona.
1: Akufonelile.
0: Eh, enzi fonelile. Eh, atifone ta hevuna. Nandzika zvitwa nje kuma mantha kwathi ayi. Wawona
1: kuma lava kuti vautomi gawena kungawe
0: kumfona. Eh, enzi lo sile kwathi hambisana mahungu baya. Ko enzi la kukulosha. Lezi manzi kunga chikelela ke. Enzi la kuti chikela.
1: Ubulungisa
2: zvako karu. Kanzi uno mudzi.
0: Ya.
2: Eh.
0: Wo sa zvine. Ya.
2: Ati waku hifambi siliku Makonu mina wazviti waku Hambi luka tata huyisa Wazviti waku
1: Makonu hiya le nzava ngwathaya
0: Ah ya matele Ya jona
1: Alilo selela hine hila lili Losa mina mwenye wakwe ngwathaya
0: Oh hijona
1: Nese kemi nanzi muhengeleta Aloso
0: Muhengeleta Ya hijona
1: Bakuni kukuyina hazoko sekaya sasekane tolo kote tolo kuyina hiena takwata takapa apitroni ya henaya ya magezi
0: sasekane lo mukanyi manyi maya mapalisana ya dzingoma dzinyambani kuhi hivyo wana wa mahako
1: ya kambi batengalu azilavi kuwena ufamba seyu ya titzalilisa kwa leonga kwa hito titenufo sana kuhina inga chali unatinga kwa titenufo ahezi ya na unanga yangi seyo juwa lavi ku akoma phone huku nzizo zoku vatenda owena ya waku dilizela ti phone akoma phone aku kakla kanile www chakala chakala wangena wawona kama pali
0: Na utame hilo muka hena lumu.
1: Hekusa
0: kote tiku gaganya mana. Hewena. Lezi gashtari pao huku akwala mimoa vafamba.
1: Oh, mali ya papa ya unyanga.
0: Hewena
1: unyanga.
0: Unyanga. Unyanga ticha pao.
1: Engango itiralo. Meka kanyi zisa. Wene kuli hoto.
0: Hakukula wakia juli chumbe sa Iyi kwa senia ni kama palisana Iyi kane ula uli Kane kwa sayara Tati tsalilisa kwa seyo
1: Shumanya ni chikati Tatsukateka avi tukalu mkila higi wa makwe Kamile zesa wenu Na hinga tatangizo Anzi wa ula ku Vitu kakila higi Kwa kumeka chikwa chikati Gikula hiti
0: makwe Gikuli suwa hiena Anganyimbele lishanya ula So kiyana ya jana sene eta ya gonza ku nyimbelela.
1: Oh.
0: A ku nyimbelela vya ku twana hlo kwa yena.
1: Ne kuna ni ku vota hlawula kula ku hi vota luma vafana vanyingi luma demba ku mabonyani vafamba xaviselani vanyambele lomu. Kula ku munwe ni munwa aku khan khan khan timbo fani chakala chakala hina u hlenga hi vota.
0: Le vya ku hilanga yena.
1: Kota la ayane luka winile a hiluka wena ntsena.
0: Mama nwa thalo kunzi ona dzitalaha amangava ndzi marwakelwe ya kumbela ka mangava mambele ku hakeliwa ja kaninta ji sungulisa ku yini majapa ndzi ta ndzitawula ku
1: hasa what come comes so u te ku tari ha manga manje ku kunu ku ya ku yanzu ku kunu
0: ah khwatsi enzi
1: ku nza ku tiwa ku ku chikela ho jiko pa pa pa pa u te ku rolo jiko se
0: ah yes eh anzi tanta ula ku manga va ka mbunu akumbela ka manga va hiku rihiwa
2: le ro to tari
0: eh ngwangon matha ngwathaye eh avatenda wa mina avasinzi hakala ti chapa
2: a ingene
0: Hi ngwana no matha o shona ngwana mina
2: a makale yo o ta kona a u a ikula ula loko a ingene ula ula
0: eh anzela ku
1: itela ku ta hibyela timhaka ta vatenda
2: vakwe
1: no ku itela ku ta riha mihlali ya jala legi anga tshotshala
2: kota leswi ndzinga ku byela ku mina ndzota nda vhushela ndza khela kasi ku ya nyikela tshivuna telo
1: Ya.
2: Nanzi temba.
1: U temba
2: mihlali le.
0: Ehe, hikula nzi va unga va vona babe government, unga va vona va boha mithai va basa khwatsi. Ni va ku ha va ya tirweni le tshilungweni. Nzi le tshukwana ku nzi tira avatenda lava va ku xigwaza.
1: Va ku na ku hisa.
0: O aba loko abi avase hora, avase hora.
2: Wa ti luma luma.
1: Ai mileage.
0: Avase hora.
1: Ai mileage. Mwathai. Zima heli kwatsi uwa hikona kota uwa tanzi jela lisha kuwano kulili natonani mativana woteketela ayini yini asopi lakaya chakala chakala jeju hasa we nza kunyike ka mwathai
0: mwathai mwathai nzi tanzi taula ku mina amangava unzi nyika ama viki manaru basi nzi
2: mina leni anzi no kombela ati minutu akuta nzi tateka male Ndiyanzi ya vunetela le marilweni.
0: Oh, ifamba chibaba ku gonela nzingolo ku vapanzi ligi anzi segi vusheta.
2: Ah, hey.
1: Itila tawula la satwa
2: wana ku nganya
1: gona chingapanzeka.
2: Ake asatwa wana ti akuna gona chingapanzeka. Wena unota hemba la.
0: Oh, hemba yena hena hamba ko.
2: He wena.
0: Ngona avatenda ava hakile ti chapao
1: avangisa le u.
2: Lwe inzi ku
0: hene.
1: Heta ku isa le u.
2: Ndzi zelile gumende ndzi ku lwe wati luma luma lwe. Ala ta hemba la.
0: Awu hosini chikwana ndzi
1: siya. Kula kona ba khepu la mina la.
0: Ndzi ta xiama xinele, ndzi ta vekisa machinele ama vhiki ku.
2: Ama xinele.
0: Mhm.
2: Ndzi anye kela le marilwe ni machinele.
0: Ehe, ngwata aku ti kombekisa ku mena amangava. Anzi marivakelwe ndisi ya machinele ndita tlikoma dzibohema mahembe mambere ku zwa tshirama ndasi ya hembe jinwani jinwani ta boha kuno famu nponzi famba le kanzi nga bohange he
2: lecho hambi ku okunzinyika dzilimpa hi tshona lo mungina ndzi tshi lavi lecho
0: ndita ndita siya phone
1: ndita ha tona
0: ndita siya phone
1: tona
0: gumend
1: Shakamuni usungu katigali shakamuni luku hiwona vanhu vako puye vanyamithai vako hifamba
2: leni
1: usungu kati wena zwezwo zwulaula ku zwezwo zwimama ako
0: nda ndzi nyike ni chigwaza ndzi rimela talveshi ndzi ta hakela mangava ndzi nyike ndzi panzeni tindzima ku ndzi ta panzana ndzi ta rimana ndzi ikhe kwa laha ndzi ri ba ka landzi mbede ku
2: hlamula tinga ti mhaka ta mungana wa wena
1: na lo kwanzi Hichi putu kezi, vali kui wanzi supende, vali kuku surprendir. Has, kasi zvai rini zvezvo uta utomi legu ugikanda kwi
0: Okay, abatenda wamena abasenzinyika
2: techapa.
1: Inkanda kwi hina
2: le batenda. Ahingene undawo
0: yoko. Achikati
2: lechi ungati wula hechana ka hunza masiku na wuli kunzi tatanta riha amali ya nwina. Ya tontontu lehima hako yivuna ku azona yonke leyi.
1: Atona nyamukla wani kutafamba na mena nzita kunyikela leo hosini leo
0: kumi.
1: Nyanisi. Jezi.
0: Talvezi nzili garela. Kwa nzi deva hako. Nga nyima nzi muli garela.
1: Umuli garela. Lahasa wana nyamukla unga tasuka mpazi. Shamba shita kamata watu hembe. Hika kune laku luku chenya gusi gicha na mafurili. Nyamukla utazi diva. Wena unga tsuku utumahamwana na woku ugama tsa watu wembo uku ugama
0: chihala wete anumeru ya yena
1: lisini wena laha nyamukla lisini utaliku umanzikareli
2: wena
1: porque lezuzi mama haku ajona lezumi nanzika zutolo
2: loku ujuse tela avanu hembela avanu uku wota hembela hina laha utagumesa
1: hiyo mwina mchakisa kumasungu katrava nene hee vaku ha atinganga chakala chakala varivala vakutala vazvidi ku kuna ntinyanga wena unyanga wo nyanga mali wena unganishatiyari unganzipoyini lako tala vana
0: ne a journal leyo nzokombela munzinyika masiku anyana nzokombela
1: hina ligarela vanhu vawe
2: ligarela vanhu vawe
1: ligarela vakunyika mali hamba kuva dzeku nzilo khoma
0: wa ya vetana Ya.
1: Hizwi hina hizwi hizwi. Unga hekala vile ula ula telefono ka lenga vitana.
0: Ya swala ku vitana.
1: Mina ndzi hizwi sa unga hekala vile mani.
0: Ya vitana.
1: Mina ndzi hekala mina leti pansekile mademe mi bazuka kama onye pa mani.
0: Ojo ingu toto hiona. Eh. Hesa. Wana wanzi fuketele nanzi mielili wa shizu. Utarumela siku mwenzi kubjanzi kurumela male nzi kubjanzi kurumela male apra nzi rumela chingwa langu anke chita leka chita kufutu musa leka na waikele pelo kunji shati yari hambule turu vata kushongola manziku nganzi shati yari meno nganzi kota redi na nganzi maheteti cinema wa shizu utarumela hii ula kufanzi buku tele mako kwa japi sana hiku wana nzi tirisili ame miriajwe na huku utaneha mali au seneha hampu kukoni chigoza nziku ligari kukoni chigodonya na anganzi futumusa na nzea ikele hau nganzi trapali armin ama fibalonza mina hime nzea kutira pa wena sa unzi kunyika usiku ganya muka lezi loku unga nyingi nzi niki male ungo kunga nzi niki male nyamuka lezi utafa Jezi, utila kunzitra palera, nzita kurumelele, nzita kurumelele. Nzirumelele mali mina, nzirumelele mali, ikusha nzikarele mituri ya wana, nzirumelele. Rumela mali, aja usiku kambisha ajwa kwele, rumela mali jezi. Esa wana chingwa langu wanja, utachuwana mumulu, ulokula kuchuwana chingwa langu wanja, ula nziti rumela jezi. Lukusa nziti mafoni, nzirumela chingwa langu wanja, anzi noponi nzitriswa hiwa ya napa. Aunganga mina nzi angita kikengela aunganga ligiana gava famina mimoya vava famina vanganzi nyikiata pa nzi trahi wana nzi tura kukota kufuna vana guna na uwana kuhutata nzi trapaliara rumela mali la eketela maji siku miliyau japur ki wana ushwelil rumela utansirwale la kubonga
1: ya maji Wanzi danisa sao. Mwatai, wachavisa jaina.
2: Maji gumendi.
1: Wachavisa.
2: Anga suki, anga
1: gumendi. Aine, ange suki. Ange suki. Ange suki, nada ange suki.
2: Lezi, amale hambu wa wakui, launga tama. Warumela.
1: Warumela.
0: Elita rumela.
1: Elita rumela. Maju kanile zwe mwa ula ula ku siku ganya mukha kuveni wena unga tasuka
0: ndichichire shanzuko
1: uchichile
0: ndizwe ndumbenzi kukula ku rumela zwezwi ikuya
1: leso ya yingene message inga follow la message
0: yingene
1: follow la
0: je passe
1: Ukhlekayo.
0: Jipasile. Ukhlekayo. Jipasile.
1: Mina wahanzi tjaki.
0: Amali khona.
1: Ina inje. Onje. Oh, manje
2: ke.
1: Lama.
0: Ayiba.
1: Egumende
0: egumende kasi abantu bachava vanhu ku n'watayi ndzi ta ku rhumelela agidileko
1: wena u rhumelela sweswi
0: nyima ndzi wulawula mali muni ndzi mi devaku la uchela gidi ga ku hunza le ndzi
1: ya he maka ya
0: a gidi lego ndzi tanzina ndzi nwa jala nyamukha ndzi suke la loko yinga mbeli gidi
1: rumela ni phaselwa ku tlakula
0: akona tima xanti patara u mina ndzi mulungu nganze nyika
2: nganze
0: ku bonga bonga wena
1: rumela
0: ndzi ta rumela numero ya wena.
1: Ah, ungayipoyela una numero yako kasele anga kuru anga kufanele hiyo hii.
0: Mhm.
1: Loko nga kumile yena liya mina.
0: Ndzi kwalikele hamba ku ya wena.
2: Eh. Wena kutsa.
1: Hamba tsha kama tsatu wami. Hewe.
0: Ko huma gumende gumende jap gumende man.
2: Japis.
0: Hili ahiona.
1: Hesa rumela mali wa itiba.
0: Hayi, ndzi rumelile mali yo hlola ku ngena majala ka mina yo li a foni yo li ku ifambi.
1: I have a phone.
0: La chile gidi la ku hunza le la
2: kunzi
0: la kunzi trunjara ja
1: makolo hesa
2: ane ku trunjara wena uwa ula ku chile gidi
1: what hai
2: ku engetela la hai ka
1: what hai
0: a geta per nzimbata he kunwa nyamu khalevi ndzinga ta ya kaya mina nanga sendi
2: wena
0: nanga sendi fonela nwali set ku awuyile
1: deposit
0: wena mahati kota loko gimbela gidi unga ndzi nyiki byala loko ginga mbele ndzi nyiki hi ku tsenga
1: ya leki byala hi kona madoda
2: la ku hipotika kasi ku mali ya
1: hina eyo hesa wena mina akunwa kunwa kanuna ni cakula n'wathayi kota chipisha lexi xi nga hi maha hi hamba na ku ehleketa imahile chileletela munhu munye kako
2: mina leswi a nga maha zyondle laha munghana wa hina hikwena hi wa lava ku a riha a mangava lawa a nga hi nawu hi ku ndyakali mangava lawa
1: hi swona
2: makunu mina ndzi wuyile hi leni ya mali leyi
1: ya
2: ndzi ta lava mali ya ku ya ndzi ta teka yo si yo famba nayo ku ya vhunetela
1: leswi
2: dya yi nga kumeka
1: lisini
2: eheyi le yange i chelile kasi ku wona ana na lavelela ngwali city
1: ya
2: mu chelile dala
1: oh leso mina chelete lo oni cho
0: gumend wafumela kunzi munye ka mali ya ku khelela mova famba marilweni
1: ayeye asatu wa mina anzi tshukange ndzulo kwa ngana
0: tijapa
1: ya nga patsel patsel
0: ndzinga
1: tshuka ndzi hlanganyeta hi wena a lambekwa wa jala aku hlakanekela wa switwa khwatsa
0: ndzi ri vakela ndzi ku ungana
1: talatala unga talatala ku patsela zwino
2: unga hezi ku kulonza
1: a ku kulonza ndzi ku nyika ku hlekela unga tshuka eka kunene u hakasela a tsha hi chitihwana cha nenge makunhesa wena ndzi ku jela leswi Wajiza kwatsi ageze into kujela.
0: Kula.
1: Kula. Hikutluku kubika plunzu. Guyo. Guyo. Guyo. Chada. Gwendere. Kankyalo wa maka usiku ganyo mwakabaranzo wengi seti hivi kakunani petisa loo hingave hukaketi ile afikili gigi hunzileko. Leti maka ni tanyanga na kunga nganga anyanga ya mihlale. Nyanga hika kuneni leye ingave yive ni mangava lema jale nukwehi ka yena gumende na watai. Lesha kukukumekele kakuneni wakilaka nilava. Watai Maria Susana. Atona ani hika kuneni kuvena kasti ku Francisco gumendi katangwathai João Marimi amukoma kome wati handela kelati shonye tingela leti nene kuvena Bernardo Salomão radu msambikile henga kona hamthembisa leswaku vigita ku hitave kambe hita kumana kwala vaka gundrugomene vako salani kona na ku engeta gundrugombe wache kwa hitu Barra sa, ingisa kan kalo amar.

0: Yuyili ka uchenji, natsema le shwaku mungana ukini le kusa uchenji le ganga chela nyamukamana verna gata kisanguvu. Nasiku jwa mungana le shwaku, jeji ahye nikashi gabasha ina shusungu la shamabulu. Lava ngana vahe na vato wiklamusela kule shwaku, vatilungisela kashukambe le shwaku gamu oa vatilungisela.
1: Mabulu ya hina.
2: Ahibuleni.
0: Yichili mungana jisangu selevi shigavasha ina shusungu la shamabulu. Aka mabula nyamu kitaura ula shungetani kutilungisela kashukambelu kashigavasha umbirisha shugonzi. Levi stala ula ni mungano minu sungula. Gichili mungana?
3: Gichili.
0: Avitu?
3: Ahimina Denilson.
0: Denilson, ofte joko shukambelu shukusui?
3: Dajitiva.
0: Jinu mahangu kasutilungisela?
3: Nzalera nguvu.
0: Ankamo ulera weche o nivangana vawena?
3: Nzalera nzoshi kusani, nzi jiranzi kumahajuni nivangana.
0: Ulere ka phone o kama buku?
3: Kama buku, leji nzikala kushikumala kama buku, nza peshki zara ka phone.
0: Njini ujula kama ngana vayena na wakala kukutilungisela, nkwanti wa shudasha ku ashukambeli shukusuri.
3: Ndawa jela pra vatilungisela, hikusa loko wakala kutilungisela. Vata shumbara.
0: Kungili mungana Denise na gizeo na saseka. Jeji zitarole ni mungana mina Shelda. Gichili Shelda.
4: Gichili.
0: Shelda utejo kwa jukambeli jukusui.
4: Zajutiva.
0: Jinu mahaku kasuti lungisela.
4: Nzole ranguvu. Loko nzikumeka ni maduvda. Nzole angutela mugonzi swa mina. Kutanda wagonza kuna mina wa jutiva.
0: Higi hibuku legi ukula hukitiva kwati.
4: If filosofia.
0: Wagonza nguvu kasuta gipasa.
4: Ina nzita pas nza gonza ngofu.
0: Angamu gonza kugonza weche ugonza nivangana wawena?
4: Nzi gonza nzoche.
0: Hiku inu gonza kuwena?
4: Nza viranza.
0: Kami na ziranza kugonza nivangana wawena kusa. Lekunzinga TV chumunzo utisa kamu ngana wamina. Wena uranza ugonza weche kuyenu kami.
4: Hikusa loku nzigonze ni wangana wamina. Hotama na ishekelela kama oru.
0: Jini ujela kwa wangana vaina lava wakala kutilungisele. Wakala kutilungisele.
4: Zajwela shwaku lerani, gonzani. Hikusa loku munga gonzi mutashumbara.
0: Zigungili mungana mina shende magezewe na usaseka. Mungana ashigavasha inasha mabushi chikeli magumu.
1: Mabulu ya hina.
2: Ahibuleni.
0: Yuyili ka shigavasha ina shusungula shamabulu. La ingazo ama geze ya vangana vahina na vanga ikhamusela. Le jako vati lungisisa kuini kasiva maha ajikambeli jo gumesa ka shigavalesha umbirisha shigonzo. Lo ilongo loko wahina vanana ukuma kusonto nisonto ka shikatileshi. Hiku mahalejo na ramba wena mungana kasi uramba vangana vahina muta ingisa longo loko wahina vanana. Nazuku jwele jaku jeji taka shigavasha ina shaumbiri shajimangana jahini. Lava ngana vaa ina vato ikhamusela le jaku jini vajukuta hukuma hijimangana shavona.
5: Oyo oyo mungana shasungula shigavasha ina shajimangana jahini. La eto ya shaka wangana vaa ina kushini vajukuta hukuma hijimangana shaji. Yoshu nitabula ni mungana wamina usungula. Gichili mungana.
6: Gichili.
5: Oyo nikufu.
6: Zivuki kazantweni.
5: Mungana avitu.
6: Emina Nilda.
5: Nilda, gifo msiku inafiki gaweni?
6: Gifo mbi kwazi.
5: Shunu nga maha fiki liki?
6: Ndichaka nini wangana wamina?
5: Uyo mahala shubasi?
6: Ndi gonza.
5: Shuneni Nilda, inga isha msele shunu shukota kumaha hishuma ingana shuaweni?
6: Hishuma ingana minkota kubika, minkota kushaja. Niku shiela jumbengane.
5: Mina nzi shukotu kushaja. Nga hijuala shua kuhi umahisa kuhini kasu kushaja.
6: Au kushajo, uo che matika basia upeta tingu ulumuyani. Uchela omu, ukoma ajija himu ni himu, uchucha karati.
5: Zibo ingili Nilda, nzajuona kwa haku nenu watirisa shumange na shawena. Nilda, rungula mashaka.
6: Nzirungule mma na minasao jineta, na papa mina Antonio, nivu wake wanziti wako.
5: Uwa shuvela ini?
6: Aviki gaginene.
5: Zibo ingili Nilda, joshu nzitabula ni mungana wa mina wa umbiri. Gichili mungana.
7: Gichili.
5: Oi nikuvuka.
7: Ndivuki kwanza ndwe na.
5: Ndashona zwa kuvukile kwati kutsakile ngofu. Uyo tsaka hini mungana.
7: Ndzitsakile ku ndzisukile na ndzigelile kaya.
5: Kwa aka minangolo ku yinwanyana auti na ugile.
7: Ahe ndzisuka na ndzitshelwe ngo ndzita kutsutsuma.
5: Kulaweka kusiku nisiku uvuka chikati na cha hikono kota kugai zwona mungana.
7: Izona.
5: Mungana avitu.
7: Armando hlavangwana.
5: Armando, zvino zvikota kuma hizvimangana zvawe.
7: Hizvimangana zvamina ndzazikota kuma zvimovana hituwaya.
0: Uma shumova na hiti waya. Nganzi gonzi sa kutongwa ni voma isa kuini shumova na shoko.
7: Kasiku ukota kumaha shumova na hiti waya. Ulaweka na uhi niti waya. Nizi ngota na shua zitongwa na shua tifiyo tama gezi. Nizi kotelo shua kumaha iso na maroda. Ati waya litea na okoma ati waya litea upeza. Titamisa kwa imova. Uguma ubohelela ate kuhuma shumova na.
0: Armando, mina atuwaya nzi titivi, shwini?
7: Atuwaya, hile isi chiputu kezi vangi ya rangi.
0: Oh, anzi nga jitivi. Zibo ingila Armando, shukala shwa kunga higonzi sa kambi.
7: Anza hina chungwani.
0: Hizwa le shunga ilongi sala pra uta higonzi sa nyamungi.
7: Ina.
0: Longi sala kambi shungwanyani pra uta higonzi sa vigita. Kwa hizona?
7: Hizona.
0: Rungula mashaka. Akala ngana labani waku kawa ngatirisi shumangiana shwavona uva jela ini.
7: Zwazeli shako aba sunguli zezi akuchuki sa lezi vazikota kuma hizumangiana shwavona. O vagonza zilu shungwani shako vangawa mama hizumangiana shwavona. Kasiku zi wafuna manzi kwa siku kusazita wafuna. Luguna unga ti chumu hizumangiana shwavona watiko shanseka laka utomi.
0: Rungula mashaka Armando.
7: Zirungula ama manu amina Marlene. Zirungula papa amina Fernando. Numakono amina Aderto.
0: Uva shuvela ini.
7: Ziva shuvela vigagineni.
0: Zibo ingila Armando yukuto tanzi gonzi safishu otarangufi kwa atuwaya minanzi wanga titivi. Mungana achigawaja hina chichikeli magamu. Sineni kuhitiri safishuma ngena zwa hina akamana wa hafumela. Hambi kuhifuna wa hombile kaya kumahamintiru. Yala mutini hikuwa laka shuma ngena zwa hina. Ajufana ni kushashwa maparatu, ni kushiela lumungwini, ni kushashwa, ni kushiela hangi. Kumekana hifuna wa hombi wa hina. Mungana achigawaja hina chichikeli magamu. Ajufana kala afiki gitapu.
5: Yuhili kashigawa shaina shaumbiri shajimangana shahina. Lava ngana vahina vanga ikhamusela jizha jinyingi nguvu vajikota kuma jimangana shavona. Natemba lejwaku mungana unga sekaya ugonzeli nguvu na vangana vahina ikusavona vahi ikhamusela ajili jalisima nguvu. Aka wena mungana ukala kutiva kumahachumu kufanela ku uvala nyamunga ku ugonzela kasi manziku gasi kujunga kukarateli. Nanziku jwe mungana leja kwa shikatisha hitutuma kambi kaha seli makungu lawe nga kulungisela nyamuka kunga au chenji nishi gavasho gumesa. Jwe jitateka au chenji kasi itasimamisa nilongo loku wahina.

0: Gichiru gichiru mungana cha sungula gavicha hina cha lukunzikula. Laito ula ula ni vangana wa hina hiti valisi wa shuvela kuve loku vakula. Gichiru mungana.
1: Gichiru.
0: Kuku ini kufuka?
1: Zufuki kwa zantu wenu.
0: Edina, ungava unzijuela lechu shuvela kuve loku ukula? Ushuvela kuve?
1: Zila kuve mgonzisi.
0: Akuve mgonzisi. Wow! Hiku ini ushuvela kuve mgonzisi?
1: Kasukunzi gonzisa wangana wa mina lechu wana wakuka wanga shukutu. Ntafeku wa gonzisa.
0: Zinene lezo zilizo saseka ngovu mas wena u tsaka hi ku ve u gonzisa vangana va wena ntsena
1: a hi vangana va mina basi ni va makaju wa mina ni voki lava yani va fanela ku ndzi va gonzisa
0: kasi leswi u nga va u ndzi byela a ku langa ku ve mugonzisi u ma hi ku byi rhandza
1: ndzi ma hi ku byi rhandza
0: cini xi ku tsakisaka a ku ve mugonzisi
1: hi ku ndza swi rhandza ku gonzisa vangana va mina
0: Edina swi ni kumeka ku na u maha kasi ku u va u chikela La huka kuvewe mugonzisi.
1: Ndzo gonza nguvu iloko ndzi kaya ndzi hlakana hi ku tshama mugonzisi.
0: Wa tshemba zwo kota zwikota?
1: Ndza tshemba.
0: Zinene leso kuvewe ni tamu wa ku ulwa hi lechu chilava kuve amanzi kwa siku. Edina ungava u hidzela ku kavangana lava kalaka nga swi tivi lechi va fanela ku kuve loko va kula u va byela hi.
1: Ndzi va byela ku tengi va langa xa ku maha. Loko va kula ka siku va ta kota ku tilongisela nkamana wa hi kona
0: hi byona ndzi bongile Edna sweswi ndzi ta vitana mungana wa mina wa wumbirhi gichile mungana
2: gichile
0: u kwini ku vuka mungana
2: ndzi vukile kwanza ntu wena
0: mungana a vito
2: hi mina Selma
0: Selma i vito ku saseka ngopfu Selma nyamuka u tsakile ngopfu cini xi ku tsakisaka
2: a hi chumu ndzi yo pfukana ndzi tsakile
0: swinene Selma cini wena u xuvela ku ve loko u kula
2: Loko ndzi kula ndzi navela ku we a muhaxi wa mahungu ya tiko leswi hi xipotungezi va nge u journalista
0: ku saseka ka zona Selma u nga va ndzi byela ku cini xi ku maha ku ve u lava ku u maha a muhaxi wa mahungu
2: xo ndzi tsakisa loko ndzi vulavula mahungu ya tiko
0: a u tsaka hi ku ve ku kota ku nyika a mahungu ka vanhu lava kala ku va nga hina a mamahele ya ku ve va hina mahungu lawa hi swona
2: swi ndzi tsakisa ngopfu
0: kasi ku u kota ku ve muhaxi wa mahungu ya tiko swi ni u mahaku kasi ku ti lunghisela
2: ndzo gondza ni ku leri ngopfu mabuku
0: a u lera ngopfu ni ku gondza kasi ku kota ku mahalera Selma ka vangana lava kala ku va nga si xi tiva lexi va va fanela ku ve mandzuku wa siku va xivela ku ve loko va kula u va byela hi
2: Ndzi va byela ku va va tilunghisela ka mana hi kona.
0: Hikusa loko va nga tilunghisela ka mana hi kona ku nga maheka yini?
2: Hikusa loko va kula lava nga swi tivi leswi va lava ku maha va nga ta swi kota ku maha loko va hi va hombe.
0: Ndzi bungile Selma mave maxuvu yo saseka ngopfu. Na wena u mungana le kaya tiva leswaku loko u nga hina maxuvu sangula ku tilunghisela u ve u sangula ku ve u hina maxuvu u ta tiva lexi u fanela ku ve a mandzuku wa siku kasi u nga karateki a phambeni ka vutomi ka wena. A xigavi xo fana kala Vicky Gitao.

Hiwile ka xigava xa yena xo gumesa xa loko ndzi kula. Lava nghana va yena va nga yi tlhamusela milorhi yinyingi. Mungana u nga se kaya i fanele ya wena ya ku u langa lebyi lavaka maha loko u kula. U nga rindzeli basi ku humbeta decimal segunda ku gama u tshama malembe yo tala na wu pimisa. Byi fanele ku u gondza na wu pimisa lebyi lavaka ku maha na ti nga se ku hundza xikhadi. Nandzu kwalakanyisa leswaku nyamukhe u lawulile xingetano hi ku tilungisela ka zwikambelo leswo gamo ka xigava xa umbiri xa zwigondzo. Mungana nandzu ku byela leswaku lowu i nkama wa hina wa ku hi tilungisela na xi nga se chikela xikhadi xa zwikambelo. Hi fanele ku hi khoma tifoni ta hina hi gondza, hi khoma amabuku ya hina hi gondza, hi gondza a leswi hi nga gondzisiwa vagondzisi va hina. Loko hi kumeka dufda yo karhi hi fanele ku hi tshinela ka mugondzisi a hi tlhamusela. Loko hi nga swi koti ku lawula ni mugondzisi hi tshinela ka munhu loyi swi tivaka leswaku a matera legi o a buku legi wa giti va khwatsi hi n'wi byela leswi hi ne swi hi karhataka. Mungana tiva leswaku nyamukhe veka u pangala tiga mina ana xitanisa Nelson ka n'wendleleti mana Verna da Jimilda ka u vhuneteli titiyu krimil dukomeka seketele ka longolokulowu. Nandzi ku byela leswaku mungana a longoloko wa hina wa simamisa kala vhiki gitaku.

hikipwere ikinzi mwana ake atuhitsakiri dzikutsungiri hanedi ni mungana wathu oli mungana nangana na chigaba chathu nyakupheyi akumabulu yathu apina kutapota udziti ka mungana wathu ngasodzidongisa yakhale ni parasikambe alinga chigaba nyawoveri nyasiyepula.

0: Hoya hoyanga na waketa inlongoloko watu maflora aradi Mozambique.
1: Inlongoloko huwa unu kutisela kutaka niku gondela ngutu.
0: Kalongoloko wa hunu hinawe hichibwa bata ngutipo ilu takungu chilungu ikatu bullying.
1: Simanzana sangu ingama nukula ni mabuluku na madisigama sa inlongoloko wa hunu.
2: Nava chibangala tungunga na Grisa Faustino kamchini man Jeremias Francisco unelele titikirimil dokome. Ah ye nikao change hinawe hita belaka jigawa chatucho keta.

0: dingu ka ochanja kongo hina bala ka juga cha tu choketa cha sumanza na sango. Ah hino bula eh hina gela na ti hitu kota kukuma hangu sumanza na satu.
1: Nakata hongu ngana mina vilma na nana gela ken. Wii miloro kuna ya kaditiku da mangwana. Vilma unan miloro?
0: Ine ni nayo.
1: Uloro kuwa chan?
0: Niloro kuwa di poisa.
1: Ngukucho nula kumadu poisi.
0: Nila kukota kufikela ditiko dato kavalevo zibila wachiba mitini.
1: Tinene, enu chutuko chititanda kumadu poisi, onga maha chani kami?
0: Ninga maha makinishta.
1: Ngukucho anu ula kumamakinishta.
0: Nila kukota kufuta sitimele.
1: Ngukucho anu humaku nguka upoisa kufikela ditiko, chabela nguka umakinishta wakufuta sitimele.
0: Loku nididi poisa na ngola watufalewa kuu. Basi bila vachiba, isha nidi makinista na kota kunichi vuta sitimela nichihokisa vatu kama doropa ya vaya kukaona.
1: Tine nuchivani milori yonge tufirma. Incha numaha kukasikuchi kota kumadipoisa ora makinista kama unukula.
0: Na ugonda ngutu.
1: Nguwa gonda felao.
0: Na gonda.
1: Ladi chiku ninga gelo keni filma kuki chikolani.
0: Vado hemba, talveshi nguhile imbe nyani filma gonda kundi nani.
1: Ayu vilma mbenye na gwenda kuni naomba dunda kuzula chikolani.
0: Otima chiku kahogi chikolani.
1: Kinditi nene, tukufela kuchibobwata na ayu kasikuwa chitula chikolani.
0: Na bobwata na ayu.
1: Incha nungela kumanga na wale watu wale wakukavanga ni milora mangwana. Kavati zitu wala kumahangama wana ukula.
0: Nivagela takutengi kuwa chishola kutuzivati wala kumahangama wana ukula nguvusa. Vachitala wakutata shahidi wa hombe tinata wakaratela.
1: Na buanga vilma, kongu na wanchibula ningano wamina Silvani na nanugeleke ni incha na laku mahankama nukula. Silvani, hinga higilona ni miloro?
2: Ina ni nayo.
1: Ularakuwa chani?
2: Nilarakuwa ngondisi.
1: Ngugu chani ularakuwa ngondisi?
2: Ngugu natilava kugondisa atileve nitizivago avaleva sitizivi.
1: Enu chitita daku mahangondisi, unga maha chani kama?
2: Nilarakuwa enfermeira.
1: Ngugu chani uchihuma kuka ugondisi uchebele kwa enfermeira?
2: Ngugu ngondisi wa gondisa, enfermeira wa funa badwali.
1: Enu chutuko chitota kumatote, ngunga mawa umweo, incha nungu tata?
2: Ninga tata kuwa enfermeira.
1: Tilone kafela tukenu watila kuma enfermeira. Incha numaku kasikuta kwa taku uchi mahango ndisi or enfermeira nga munu kula.
2: Ani kwa nifaltari chukolani, natavisa mapositiva, na respeitara wa ngondisi.
1: Dituri vela tunatu Silvani wambaku.
2: Dituri.
1: Eki ngondisi wana nigedu kene awati ngama uti uumizala mi kama prof.
2: Ohemba.
1: Na hawa wadisawa kwa lega wandu kwenye ni ohemba kufela kani.
2: Podi kuzula.
1: Tabe. Incha nugala kumanga na wala watu wakuka watu dundu kuzula chukolani kasikunga maono kula wata manamitu.
2: Na wagela pra kuwachiketa kutidunda kuzula chukolani kukuchikola. Chagundisa ngutu.
1: Na buanga Silvana kuhigela kwenye incha nulaku maanga maono kula. Inga tonti humisa kwa tana kajigawa chatu chanka maono kula. Ahinga wachibulani wangana watu. Wanga higela kwenye incha nulaku maanga maono kula.
0: Kongu na watu sanga na wangu akrizi ya toka tihiaka chani. Akrizi hiaka chani kongu.
1: Kongu filma hina ya kachigema chatu cha umbidi cha inkama nukula. Hino wea takampita bulani wangana watu ino gelakeni. Inchani hila kumahankama inukula.

0: Nakata wangu ngana mina Vilma na nana ngela ken. Wii milora kuna ya kaditsiku da mangwana. Vilma unan milora?
1: Ina ni nayo.
0: Ulora kuwa chan?
1: Nilora kuwa dipoisa.
0: Kuku chan ula kuma dipoisa?
1: Nila kukota ku vikela ditiko datu kavale vozi bila wachiba mitini.
0: Tinene, eno chutuko chitita nda kuma dipoisa, unga maha chan kami?
1: Ninga maha makinista.
0: Kuku chan ula kuma makinista?
1: Nila kukota kufuta sitimele.
0: Kuku chan humaku kuka upoisa kwa vikela ditiku, chabela nka uma kinista wa kufuta sitimele.
1: Loko nididi poisa na ngola watu wale waku wati bila wajiba. Ija nidi makinista na kota kunichi vuta sitimela nichi hukisa watu kama doropa ya waya kukaona.
0: Tine nuchi wani milori yonge tu firma. Inja numahaku kasiku uchi kota kumahadi poisa ora makinista kama unukula.
1: Na ugonda ngutu.
0: Nguwa gonda velao.
1: Na gonda.
0: Nadi tsiku ninga gelo keni vilma kuki chikolani.
1: Vado hemba, talvezi nguyula imbenya ni vilma gwenda kuni nani.
0: Ayu vilma imbenya na gwenda kuni na umba denda kuzula chikolani.
1: Otima tsiku kahoki chikolani.
0: Kinditi nene, tukufela kuchi bobata na yuka sikuwa chitula chikolani.
1: Na bobata na yu.
0: Incha nugela kumanga na wale watu wale waku kavanga ni milora mangwana. Hawati zitu wala kumahangama wana ukula.
1: Niva gela takutengi kuwa chishola kutuzivati wala kumahangama wana ukula nguvusa. Vachitala waku tsata shahidi wa hombe tinata wakaratela.
0: Na buanga Vilma, kongu na wanchibula ni ingano wa mina Silvani na nanugelekeni incha na laku mahangama wana ukula. Silvani, inga higilona ni milora?
2: Ina ni nayo.
0: Ulora kuwa chani?
2: Nilora kuwa ngondisi.
0: Kuku chani ulora kuwa ngondisi?
2: Kuku natilava kugondisa atileve nitizivago avaleva sitizivi.
0: Enu chitita ndaku mangondisi, unga maha chani ka?
2: Nilora kuwa enfermeira.
0: Kuku chani uchihuma kuka ugondisi uchebele kwa enfermeira?
2: Kuku ngondisi wa gondisa, enfermeira wafuna badwali.
0: Enu chitiko chito ndaku matote, ngunga mawa umweo, incha nungu tata?
2: Ninga tata kuwa enfermeira.
0: Tilone kafela tukenu watila kuma enfermeira. Incha numahaku kasikuta kwa taku uchi mahangondisi or enfermeira kama unukula.
2: Ani kwa nifaltari chukolani, natavisa mapositiva, na respeitara wa ngondisi.
0: Dituri vela tunatu Silvani wambaku.
2: Dituri.
0: Eki ngondisi wana nigedu kene awati ngama watu uumisa na miungu kama prof.
2: Ohemba.
0: Nava watisa wakole gawandu kene ni ohemba kufela kani.
2: Podi kuzula.
0: Tabe. Incha nugala kumanga na wala watu wakukawati dundu kutula chukolani kasikunga maono kulota manamitumu.
2: Na magela prakuwa chiketa kutidunda kutula chikolani kukichikola. Chagundisa ngutu.
0: Na buanga Silvani nguhigela keni incha nulaku maanka munu kula. Inga tonti humisa katona kajigawa chatu chanka munu kula. Ahinga wachibulani wangana watu. Nguhigela keni incha nulaku maanka munu kula.

0: Vilma, udinga apo vachibobata ngupo ilo?
1: Ina ndinga apo vachibobata. Ii, atini tizva kwanta po ilo. Ngutitako into achipo ila ingana. Inkamo ayo anga po ilo ahenyako. Ayo anga po ilo achitaka. Ngutini tizva kwanta ngupo ilo. Atini ngatuomba ni akrize. Utuone ditine ni utakupo ilo vangana.
0: Ani, kantuone ditumake ndatine ni nguku ayo po ilo lwako. Angazimoti ngama dihenyi. Ditumake ni tukantuone ditine ni.
1: Akuku kwa angazimati. Udinga tuka uchiwana into achipoyilo
0: andinga mwana itimakene tutumhekela ngutu ngutu sikolani watu wava kuwa chiwana mwana na wakua ayinidi kumpinda wakua achipoyilo wava goma wanga songa ngutu wachilapa wakua chidano ngu madina sihari anikanto ni ditinene etu
1: akuku kodinga mwana mwana na achipoyilo inkamu mwana na angapoyilo azumbi sidi kuchani diposha kwa achipoyilo
0: azumbida dihingidu wava nga mwana wado wachitutu mwachagela ngundisi wawo Wadu tu machagela ngondisu wa kukeni, timagenti to mahek. Ngondisu wa aswa buwata na ayo, nkwa mashanga leka kuhenye, mwana la chizumba shachi, wanti keni, atanga mawane, katinga nilisi malachilu.
1: Nguto neto, konguna bulani ingana wangu, Silvania. Ayono higela ti ati ziva kungu ipo ilu. Silvania nga higela, wai ziva po ilu.
2: Ina na ziva.
1: Nga higela, incha ni po ilu.
2: Po ilu, kuku intu, achipo ila wakwawe, wakwawe wachi henya, wasiti dunde Atilea mahaku. Ene apu ilako vangana wako. Otaka.
1: Ie. Ulinga tuka ujuwana intu achopo ilu.
2: Ie.
1: Inkamu angapo ilu elaye. Agwitida chizumisa kuchana.
2: Ado henya.
1: Ani yule angapo ilu.
2: Achotaka.
1: Akuku kodinga mwana achipo ilu. Apo ilu duhai.
2: Apo ilu chikolani.
1: Inkamu vanga chipo ilu. Na kanga tukata intu wahombe atava awoti. Satuka ni inchani chumahakako hawao. Ie. Nguku chani.
2: Nguku kawanga wono.
1: Silvani ngegela kama onelu awena tineni kupo ila vangana.
2: Ihihi, kati tineni.
1: Awe, udunga tuko uchipo ilo.
2: Ihihi.
1: Logo, uchituka uchipo ilo, unga chani?
2: Ningatula ncha gela tati wa mina, achitula cha babwata ni ntua kona.
1: Owe, tineni. Inchanu gela kufangana, wale vadunda kukupo ila vangana.
2: Na wagela taku kandi tineni kupo ila vangana wawe. Nguku kupo ila katisa kuhenya.
1: Na bonga Silvani nguku higela ti utizivaku ngupo ilo. Inga tondi humisako katana kachigachi cha tucho guta cha mabulu. Aha, inga babwata ngupo ilo, inga ingi salangana watu. Silvania anga higela ti ati ziva kungu po ilo. Aha anga higela toke ne po ilo. Ngugo into achipo ila imbe nyane. Achiguita yu anga po ilo achihenya. Ayo anga po ilo achitaka. Anga higela kambi toke ne kama wanelo akwe. Kanditine niku hichipo ilo hana.

0: Kutana vilma kini tina nukuishi po ilana uti ngatipwa ninga natu Silvani. Kukuhina ninga nukalo kuhichi dungula mashaka atu. Silvani dungula ma?
1: Ane na dungula tato wangu Simiao, mama wangu Valdimira, ingana wangu Sidia, ingana wangu Stefani, ni ose mashaka angu.
0: Ubashuwela chana?
1: Na bashuwela tinjombo nilifikira rinene.
0: Na bwange eni ya uvilma udungula man?
2: Ni dungula vofu wangu Armando, vofu wangu Esmeralda, vofu wangu Alberto, ni titia wangu Ivone, ni watu wengi setu varadu Mozambique.
0: Ubashuwela chana?
2: Utomi ni difiki dadinene.
0: Na bwange.
3: Ani ya wagrize udungula man?
0: Ani ni dungula ndi yangu ani hivyo ti wangu Daniel. Inko mwangu Isabel, ni watati wangu, ni otu mashaka angu.
3: Inja ni washuwelagu.
0: Ni washuwela tinjombo ndi viki dadi neni.
3: Ingana na kukumbusha tati toka nongo lo kwangu, ni uvirichi bangalatu wangu ngani vilma Zenaldu.
0: Ni nane Akrize Faustino.
4: Kamchin man Jeremias Francisco, unelele titikrimil dokome.
0: Na kubanga ngana kuunga wachi bangalata kalongo lo kwangu. Ahi nga wachi buwata ngutipo ilita kungu chulungu katubulingi. Timanika chigawa chama bulu, hividi kambi nitigawa sa ngama nukula nisimanza na sangu.
3: Basi ingana, hinawana na nitufikidi ditako.

Danda, Danda, Danda, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Nyoma shishi kuldambulil. Kanyanambaga nereke nyomuga mani mungu ditu mwabuni. Vali nyufugula kusili sangu vali.

Nakur mix sete na 15 horas chate kala home minuto eta trabalhando com a Congoma a Shinavane kuna Manuel Carlos Binde kovata nika manyao yantango wa Shinavane na escola Sargento Aleboane Shinavane an 32 watt ponto Sargento Aleboane an 30 watt ponto Sibindi na mutla ku nga tsika ku humelela nhenha ya ka maputsu la Sibindi Hello na kuna swikarato lana swa ku va hi kumana ni na kulori kusukela a Shinavane

0: Mixetu va kurantseka ina 15 yara chetikla 3 minutu ista chela ringa takwa elavetela na kurantiru Carlos Manuel Sibindi kuskala Shinavan Sibindi
1: Aleno Shinavan iyangula aniti kumbe akumana imagula bunene
0: Sitsamsekile
1: Nakunene iyangula aleno Shinavan lana kubeliwa ka ntlangu xikazi ka inkumati na yexpa anga xikolo sargento wa boani ka ku helela na sexta jornada campeonato provincial hi xiyimo xa provincia de Maputo nakunene kulonkama ku khaluta ka xiphemu xa 36 minutos inkama wa ku sungula lana ntlawa wa inkumati humelelaka 1-0 gol ave 24 minutos xikola ka Jala. Nini u casa teka e retorno ani tiro kumbe ngali bekela matshamela manene.
0: Kambe na imukuma kahle a studio Sibindi.
1: Alen
0: Sibindi yena mahlweni hina hamkuma
1: kanimam kanimam utani ke anhlaleso

0: na va vulavula hi Metix. A Metix i ntirho u pfumelataka ku rhumela mali eka bangi yin'we ka yin'wana hi xihatla, wa tlhe masiku kama u wu lavaka, hambi kumbeleni ka vhiki patsi ni masiku ya friado. Hi wahi matirhisela? A swi karati, wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maapplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni? Hi ku tirhisa Metix, munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku, tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku, leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Aka vanhu, mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumeliwa. Wun'wana nhlamuselo, wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
1: A Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, INASIP, yi karhi yi vitanisa hi xihatla a ku humelela ka maxaka ya n'wanatiko Junior Inyamunge wa 10 malembe yo tswaliwa na tswaleriweke a distrito ya Inyarimi, provinsia ya Inyambane, kambe na khululweke atikweni ka Afrika do Sul na ku yin'wana wa Alex Inyamuwe swin'we na Linia Ndeve. Makadzi wakwe hi Metu Nyamuwe. Vakokwana vo twala papayi, Alfiadio Chauke swin'we na Filomena, na va tshamaku a distrito ya Inyarimi. Kasi ku kuma khamuselo hi yetelelo xingatano hi xirhambu lexi i fanelo hi xihatla a ku tshineliwa laha a INASIP a kumekaku Avenida da Angola, numero 746, Reis do Chão, kutani ku fonela hlayo ya 86-62-45-47-0. Kusukela mikama ya 7:30 kala 15:30 hi masiku ya tiro.
2: Hey Juma, se u gumbila mchikitelwa wena laha mbedini.
3: Hey Saidi, mangwani masiku ndzekela ndzi nga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
2: Mila wa ndzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzisiwa ku hisanyana ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi swona leswi?
3: Ni sini maseve, a dzedzedze ga holisa zviro. Hi nga swi koti ku ya ntirhweni, a vanana va nga swi koti ku ya xikoleni.
2: Hi jona maseve, mina ni ngamu ya mina hi ya etlela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyo hi tivhikela wontlhe masiku.
3: U lalisini maseve, a muchikitelo xivhikelo xa hina, a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama. Tivhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku.

0: Ibongile Luis Batista hi uchangelege ga Dallas Malungelo jaga kongiana lomo a dropen ga inyamban loko gita gita kucha ku satin nuna nga vanga fihlelani michumu kunga oneki afihlakalo loko afoni ya munkhana yivitana anga hikola hosuhani wa swikota wena nuna kona kutani setwa kona akwamukela ula ula hiku mupepili moyeni la kupepili weko la moyeni autom hilgia golongolo kwa kifamba la kulavikileko makunu ama dota ya minasema chikele na machikele kwa tanzinga ula na hinga sizwa lisimu hey, lindizona ula vanu hekuboha mikumba vanu ababu hanga vanu filingala mikumba ama goru magoru azianga ke hiula la haba Messias Manuel Luis Nicolau zwingwe na Maria Susana lawa hiwa na madota ya mina kwa tatolo letu la radio Msambiki kasi kugingwe ni gingwane gawazina hingeswe hloko mhaka hile ifambele nako ni kutila mulela ati mhaka ava putukezi vale I justiça privada justiça pelas próprias mãos hatuka hezu zwa kwa lumuka mahungwa kwa justiça banyana va kumele munu vali isharili vadele heku vanu mukuma na maha zobiha chungwa nchikata ahiyena nga maha zobiha amunuga vadele heku wala kukala hinga lavi kuzwa lezuzi huulilua kuhinga tishushele ni timhaka hahoche makunu gipelele ba mesiashe
1: Kipelele bawa masingi Zilo sela mamana Maria Susana Zilo sela mamana Luisa Nicolau Na bawa Luis Batisha Ni wakil wa ingi setivara di Musambiki Lava hizu wako akamalo Hingu siku ginene Ni wu ingi seti ginene
0: Hibungile Luisa Nicolau Hoya hoya kipelele
2: Hibungile koko kipelele Afuka hina Lo sela yewena kwa lako Kwa zukwira
3: Because when I have to go on, I'm going to go on. Ya moyene na zwizwa kwati vengiseti dilosa coordinador wa hena masingi dilosa papa Messias dilosa Luisa Nicolau dzikunza bonga kulosiwa ka usiku legi hi vonke madota ni vengiseti voranzeka
0: hizo ndzibongile avula le inga tsakatela vikileke muizisa ku yini ndari kha baba ka mamani vo varanga ku vahume ku hina ha hilo mungwini ngi muranga ku muhuma hi tsakatela ku awazibili wazithathu hey Nikola uizisa ku yini vula na le uizisa ku ku yana
2: avula ida ile zwoke loko uzwona hina vaku henga pamelwa magezu kala nyamuka mambelele kwa mambeta hiyo vulele achi rame kwa kwa chako kwa uwa mungu hilo kuno chelwa na mungali jecho titimele macho hikuona kwa dahi hika kona kwa la
0: hizo wana Maria Susana Mkumba vulele kuwa la kudona dona nyana na mungu mashapa
3: mina avula inzi mahele ndzi khangula ku humula majina ndzi swireka hi ku vona ufenzi laha mutini ndzi no tshama hi ku ndzi wa nyenya ku tsakama majina swi gohekela swi gohekela maxita ku yini a wulawuli na nungulo hina hi tiva ku chikhati lexi chikhati xa moya lexi xa hweti leyi kani leswi nungulo i ni hi le mati ya
0: inhelemat
3: ni tiramcha kona
0: zwi mahu fenze kwa le hangeni ya no akama yingo izungula ku vula hiko no sangula ku
3: vula ku sangula ku komela
0: ba mesi po ndzi zwa kuna ni zwi simwa simwanyana le majongweni ya zwo yi
1: ba masenga zwa hawula uleke
3: o tsawulela
1: zwa hawula a mati mana ma hiko khulunga loko uma hiku nyima hiseno hehla seno u tjwa ku lumu ya masenguni ka mina lumu ya kokhe lumu ya kala le
0: akoni
1: ke chimu kone ka mari ma hiku pa a mati nje loko hindi vangana lawa eh a mati mati ah la haya kokona la chikara yana la kala le ka sena lwa lumwe kokhe lumwe ka mina
0: no
1: komba mati
0: atimbe uti miti
1: wili manje cha hombe ai maheleko kota libanga wola kukata adzanza ka hombe nguvu gitigita hungula porque loko kwakhwa kuwa kumekile basi ya moya azvimanga na zvokana zvihwelela hasi kuata kumeka ndlala ku kula pimo because tisinya kutala kata kuti waumile kula mati tinga makume mati misava yona we wavilela mati inga kume mati ina hina vanhu vakona hina we wavilela mati inga kume mati
3: hambe
1: kwa lomatswane pra ku zvikota ku huma zvigiwane tenge kuva vhula ina jale zvata chukwata nyana kutsongwane kutata kona ku aku hisa loko kutako ne kuvhumaleka zvinwane mazvita hive vukela kutsongwane hile zvibonga ku ka zvona kazo khilebzi nga ihumelela
0: azvimanga manga na lelo
1: azvimanga zvita chukota nyana hambo uta moyo uta juja zvita sala zvibva zvakana nyana pelo menzi vanana naona vatarela kwalao
0: vata kuma kurela kona Susana zvikwa amidimwa dimwa ya pepa nayo nao azvivulani zvita zvitavuna nyana kutsongwana ikupefela kwa mdingwa leyi pepako
3: zvavuna ngovu kambe lezvi yingana hambo loko yishanisile hiku hitela ni chirambi mazi yivunila amamanga matakula wavilela ko hiku kani mata popheka hiku vhumala mati mazi ja makumile mati
0: amidingwa
2: nayo nawo woi wana ke
0: tizvigezana
3: kere mbere tsangi la vuranza tsangilo mintini ya zvo saseka azvipfaka pfakana zvivavala kupukudzwa
0: tikora nifaka zvikani kwa khavanyana kwa mabwa kulele
1: tamazo
0: zvikoni mahere
3: tikora zvito mahere
0: kalavo zvika vakata vako vangasalela ndzako phe makuno vakateke
3: makuno henengo vori makolo mumitini zvezvi tachingwa inga tani zvasaseka
0: hibongile ku tiva akupelisana loko ni majela yakona masikwana nayo yativula makuno hlokumhaka
3: le aperitif
0: ya aperitif izona ah emotiva saulo
3: kuitikoni izona
0: ifela ku fula zvifuva ni yongo asi hazvikwata kungena kahle hlokumhaka ya hina hlokumhaka ya hina ifambelana ni kuti shushela timhaka amasikwana lawa zvatala ngovu kuzwala madlota mina hambe nokuzviona lomukati buka buka kusukela maputu kala rovhumu kutani kusukela zumba kala indi ku atikweni kera nga Msambiki amhakale ya kuti shushela ya tisachikarato yekuchimwa chikati hitu shushela mhaka kuve ni loyi hi mutetisako chimwa chikati hayena anga vanga chimeshu lechi hi mutetisela kuchona hi vanwana makuno hitaranga hi dota Misia kasi ha gonsana mhaka le ya kuti shushela amhaka atulweni wa masiku kale loko azvi mahisa leswi nyamuhla vala zva hasisi ndzi lava chifuva cha wena ba Misi
1: ndzi bongile ba Masinge ni kubonga ka vokhela va izwaku amhaka leyi hi tanga doka dokisana ha yona a chikhatele cha nosiku impela hi zwona hi kuva nyamukhla byi kaneke swi zvinyingi lebyi vekilweko byi fela ku wonelela mahanyela ya hina ga umunhu ni mahanyela ya hina ya hava kasi hi kota ku va ni hanyela ginene eka tiku leki hi vangilweko ha gona kasi hi fela ku va hi hanya hi ku zwanana atole hi wanile leswaku loko munhu a goha o ku twane ku swa ku Mesia i gohile hi wala va tokhi tindlela ku muxuxa ha tona konza a wula ku ina ku tala ka vona van'wana va wa wula ku ina hi ku za ku dawa hi ku biwa kutani hi ku xanisiwa ko karhi maxinalo leyi kutani loko ndzi pfumela va ta ndzi ponisa va ta ndzi tshika swi kha swi nga sizi hikuva a tsayisiwa hi kona loko va pfumela ku inva ku u hlwelile ku pfumela entown te ku tsayisiwa leswi nga hlwela ku pfumela para ku va hi kota ku ku khatisa vanwani ka mikama ya koyo leyi va watisana haimi vanhu lava rhangelaka ku la ku tsayisa vanhu lava gohako hi magohela kutala ka wona ku tsalangana ka wona manje nyamukha a zvikanekiso zvinyenge zvilezvi vekilweko ka siku utisela munhu loyo likumeka lisini ni galezvi va muhutisako entown a tsayisiwa zvingata tsakisa ka mina zvingata tsakisa ka munwana he kuva ama itsayiselo a hela ya ku a dawo hekuva igohile kuna ni milawu leyi ila itsaleliweko ku loko munhu a gwile cho karhi i fanele kuva a hakela a resa yo karhi a hakela ka mufumu a hakela ka n'winyi loyi a gohelweko ndhawu hi leswi vekilweko kasi swi kota ku vevukisa a hanyela ka hina nyamukhe leswi hina ni fanele ku loko munhu a ndzi gohela ndzi tiva ku ya ndzhamukecara atata tekiwa hila vala nzele lakuna wakona vaya wa mutetisa va loko atetisi wila kumeka ku igu hile nanifanila kuwa ayaveki wa lumu kachika hila lecha fanila kuwa atamaka jona konza akamaluya anganye kwa wona hemufumu akota kuwa aya anga kele ya huma atata pinda hina lava hiku kuona kuzahwela aja uchukwana hiku vanziba dzitsayisa amunwana uya uya mutsayisa wena hiku baiseka zwilevunga zwishava olivunga zwikuma hiku mela gako munimuni ni mahamba nele makumela zwilu zwakwe endanga kunada ningeluzi mina kuwanzi muteka nziya na isini ya kuhlwela endanga nzikhoma nziba okutana kudaya zvitapita tukisiwa zvakumela ku ahiyena zvakarata zvitakarata kuva mina ndzimukhelisa auya tahanya kuzanzi dele endawo ichikwana kuluza zvilitsongwa lepinzinga nazvo mashi munhu ahanya hekuva ita simama kuhakela resa ka mufumu ita simama kuhakela zvinwana nezvinwana lezvo laveka ka mufumu hinawo hitavane kuhlangana naye munhu loyo loko atesola ativa kulezva ngamaha inogo ndawo lezvo zviva haku ku hika minawu leyi nga kona nyamuka zvikombekisa lezvo hina nifanele kuva hitiva kutsetselelana kota amhaka le henga siyelwa hani ha Jesu ku tsamani hekuva muveni le rhandzu amunhu ni munwani munhu mukota kuva murivalelana minanzu ya n'wina
0: hizvona magezi o sangula ya Dr. Gahina Messiah Manuel tazva masingalakati na hita sangula ku ha Louise Nicolau singalakati leki ga zukulu wa mina hi ku yini hi kala ku hingena ku timisela kasi hi zwa hi ya kuma atsutsu wa mhaka leyi gwekileko yi gohelweko hi Masingi kutani yi gohelweko ha Misiya kutani ha Louise kutani ha Maria Suzana aku ne dzira khoma ndzi tsayisa zwizwi ku tsika ku landzelela hi ndzhaku loko ku ta landzeleliwa ya ha tsumbula ku ba Masingi Suzana kutani Misiya xa kutani Louise i no tshakatelwa hava
2: bongile kokwalo ku ndzi nyiketa mhaka leyo so ke mina lexi ndzi dyona hako ka mhaka leyi a wu bihi ka hina vanhu hikona byi kulileko alirhandzo ka hina vanhu a laha hi kona hikwalaho a munhu a byi vonaku leswo loko ndzo mu hakisela lweyi ndzi ta nghana ndzi tirhile a tika ku landza leswi munhu gayani a nga tshuka a phazama o futhi a nga phazamangi a yena hi mun'wana a nga wona yena loko a mu kumile a ku ya mina para ku va byi vona lava vo tala leviyaku leswi ndzi zangarile alamula hikwalaho hina lexi xi lavekaku futhi xa hombe ngopfu lirhandzo hina vanhu ve ni lirhandzo hi ku mi vona ku gaya munhu hi wona wena hi ku loko vo mu piwu a li mhika va kuma vela ku piwu wena u ta wona xo tikati wena u ta minya wa ku tluva nga guwa ku tlula gaya leswi vulaku leswaku swilo leswi hina vanhu hi tandzuki vanhu ha fana na yive ni li hlaya mbilu ya ku loko mina ndzi onhelwa ndzi landzelela timhaka i hina ha swi tiva ondzi ku mina ndza swi tiva leswaku ku na ni ku a swin'wanyana a tekiwa hakunene a heleketiwa leniya hosini loko a tekiwa a heleketiwa le hosini a ya ya wulawulela lisini lakwe ku ya kumeka ku futhi a yena yiku n'wema ndzi ku a ndzi hi mu heleketi tolo n'wema ndzi ku hi mu wona ha va mu tsikile luya kasi ya hina leswi ha va heleketi kambe ta lamula swi goheka kwalaho hi ku wena a wu landzelelanga a wu yi tivanga a nhloko ya mhaka a nga yivanga o a nga gohanga maxi mina ndzi ya ndzi ya tiva ku a hi dayeni hi kota lweyi loko wu mu nyikela leniya a ta wuya makuriko kwa mina exi a lirhandzo yina ni li lavekaku ngopfu ka hina vanhu hi tivana hina vanhu ku hi hina va mali a wu mu vangi munhu wena hi wena u nga tswala munhu a munhu wena u no nyikiwa hi xikwembu a nga nungungulu u tiwula ku hi wena raro pro kota ku mu hlayisa a kula maxa hi wena u nga ma ina futhi kona a yi tivaku semendi leyi vatlaku munhu hokeni wo hlamala hambi mina u vona ku cicwalana cicinyana ngaku xikongela a manziku hi luya wa famba wava wa muwona ni ku kula wena maxinyamuka hehe a wulao hi khwena hina a vanhu hi ta lamula hina u lamula kota mani wena
0: Hizwana hile imaka kunene utalamula kota mani wena hitiva kuloyi alamula ku hinongongulu kutani minawu leyi vekelweko hi hosi Maria Susana mukumba chikarato cha hombe ka mina kani cha kukarata na wena loko va khoma munhu va tsakatela ni vanana va yakwalaya hi gundzisa yini umanzi kumuni wa nwana na gaya umanzi kumuni wa tekwe gilavako
3: mina cho sangula ndzela va kubonga amagisi ya madota kuloni hakuva va wulile zwilo zwa hombe va khumbile le mabukweni loko ku hile bukweni ku lavaka ku rivelela makhati mangane set
0: lezo mambiri
3: ehe
0: wa ko ka ikhano ma kumi ni
3: mambiri iku nga 70
0: verses 70
3: verses
0: set
3: 70 verses set hi wula wula hi le bukweni makono hila ku khulela yini ana ulo uli wa ku hi mitsalo yo basa hakuva amone loko akugohele loko u alakanya ku ikugohele unga mutsutsumele kula ku mufumbutelo mu dayetela e landzelela timhaka tiya chikela la ka ku amunhu loyi umwalakanya ku ikumahele leri zvinga zvikota ku walakanya ku hi yena kuve a hi yena kula kuve atimhaka loko u gohelwa hi munhu u tiyisa lomu tilaveka ku kona kasi ku zva tiya chikela tishushiwa zvita kumeka leswaku a munhu loyi kunene loko vumufumbutele itawula kota leswanga hula papa Messias ako hi mina ko vena a hi yena mbo yangwana hikuza chikhumba ku xaniseka makuno ati mhaka kula kuve hi tiyisa lomu tilaveka ku kona tilandzelelwa na hi nga bangi munhu luya na hi nga xanisanga munhu luya hina vatswali hina vanhu ku tsika vatswali so vanhu lava yileko va swi lava goheliwa loko a goheliwa a teka ni vana na ku i nyamu u ta ndzi tiva mina ni vana na va mina u gondzisa yini a nawu laha kaya ka ku wena u kawuka munhu luya hi ku mu vungutela u tlhela u byela vanana a ku ve vonawo va vungutela munhu luya a hi byona byi lavekaka leswi swi lavekaka hi nga tirhiseni mintamu ya hina aka munhu a hi landzeleleni timhaka lomu ti lavekaka kona ku landzeleliwa kasi ku ya hi ya hi ya jikela hi zwa a tisini kasi lava va tivaka ku xuxa timhaka va ta mu nyika nsayiso lowu wu lavekaka kasi ku yena kani ku ya tshama kwale xikahileni masiku yaku lawa a nga nyikwa kasi ku loko a ya tshama leni a tigondzisaka kasi ndzi wa mahela yini wa wuya hi leniya na hi munhu loyi munene a feleku ku tlhela a ta hi gondzisa loko a hi mulandzi wa buku a ta tiva ku nga yena ku lavaka ku ndzi tsetselela hambiloko ku yi ku ndzima hi lebyo karhi ndzi tsetselela
0: atisola
3: a byi tsika makune hi nga maheni a mintirho yo biha hi mandla ya hina a hi landzeleleni timhaka hi nga tlhela hina hi kuma nandzu hikuve hi xanisile munhu luya ku hi munhu luya a nga na nandzu
0: madata ya mina mutingalo le bukwini ga fumu bukwini ga nongongulu zonke swi kona mundzelakanyisa buku ga nongongulu Jesu ate u nga mahi ka munghana leswi
3: u kalaka u nga swi lavi ku mahiwa
0: u ndzelakanyisa laha Jesu mamani gayani wa usiku a nga hi gelegele loko a yi la tikomba ka nongongulu makunu a khon'wa mamani gaya a yisiwa ka Jesu a ku mamani loyi vonke vavanuna va laha mugangeni wa va tiva makunu yi fanele ku fa hi ku phokoxelo hi maribye Jesu a nge loyi a swi tivaka wa ku a nga si goha wuton'wini gakwe a rhangi hi yena a teka a ribye a gwi cukucuku a gi cukumetela mamani gaya ina a ndzi lali ku a nga gohanga wa goha xiguhi wa goha wa bomba a ndzi yali makulu ka n'wina munge a dawe hi ku yi gohile loyi a swi tivaka ku a nga si goha wuton'wini gakwe a rhangi hi yena a teka a ribye a gwi cukucuku lahayani munhu mun'wana xolo a hangalakela hi ku xitiva ku na mina u ndza goha ba misi
1: ina leswiyani a ku nga hi ku mahela ku chusa a hanyala ka ku mamani gaya i wa mahela leswaku mamani gaya nga a tiva ku yenawe i gohile a nga tshuki o a nga phindi ku va a teka hanyala ligiya poroke a byi vone ku i gohile votlhe va goha maxi leswi a byi lavaku a nga byi lava n'wana wa nungungu le nga Jesu a walale leswaku munhu loyi a tiva ku rivalela loyi a gohileko yena u loyi a gohileko a nga landzi ndlela leya ku kha yi no chusiwa leswaku a teke hanya leki a hanya ha goha i wamayela leswaku a fela ku ti tiva ni ku ti sola a kwabya swinene hi ku mahawunene ku hundza ku teka a ndlela leyi a hanyaku ha yona
0: leswi nge Luisa Nikolao ha swi pimisa hina hi ti xuxelaku mhaka ha hoch lomu migangeni masikwana lawa lomu Mosambiki tihundzeke ta wulwa le man'wana matiko lomu kaya Mosambiki lomu Nyambani hi ti xuxela ha hoch ha swi alaka hi leswaku ha swi pimisa na hina ku ha tsuka hi goha
2: kutani ndzi wu rivakelwa mazi leswi wolekisaku swona swi vula leswo a hi alakanye hi swi hoxa kule ngopfu ku fana ni sweswi ndzi to khandziwula kambe ndzi ku hina lexi vangaku nguvungubvu kambe hi ku kala hina hi nga tivani ku hi hina vanhu wa wona Jesu a yi lava byela leswo hi yini hi ku hi yena n'winyi wa vona vanhu lavaya ma ku no hina ho mahama a hi byi tivi kambe ni swo kokwani Mazinge i munhu a ku fana na mina ndzi nga munhu mina ndzi tiveka lomu ko hi ku lava ku daya kokwani o gayani ni gayani hi ku yi gohile mina ndzi zanga ndzi goha xa leswi va nga ku teka ribye u vala hi wena hi ku wena u se goha xa ndzi tsutsumele yini mina teka ndlela ni teka leyo famba gaya wa tsema hi laha wa tsema hi laha a hi leswi va swi tivaka ku hokene swi gohe maxi loyi a tivaka swigoho swa munhu mun'wanyani eku hanyeni ka yena i xikwembu deposi hi teka swivonho leswi mina ndzi hanyaka hi swona swi ka swi nga va tsakisi vanhu va na ndzi heleketi leswi lombaka ku ya lamuli wa kona ku nga lomu ku nga veketeliwa hi mfumo ku kona hambi lomu makerekeni ku va kona valayi vavanana lava byi gohi lowu wona luyaku lweyi a ndzi yivele yiniyini ya mina lweyi ni taba lweyi or swi ku chakalachakala basi ku ni milayo ya yinyingi nguvu yi nga veketelwa vanhu vo bora ku va khingakhinga u tomileke maxi hikwalaho ka ku hina vanhu hi kalaku hi nga lavi ku pimisa ku hi hina va mani hi ta hi kwihi hi ya kwihi hi nga wona mina ndzi ya ku ndzi ya byala mutsu wo bava ka vanana va mina a ku ve va khomile khokhokhoseni ya a yeni a vanana na vona va ni misinga ki xingirixingi va lava ku ba u ba yini wena u mi tiva na ku tekele yini wena leswi u nga n'wanana wa mutsongwana a ka mali wa nge guyoguyoguya ku ti gwihi va ku wava maxi vo ke va bile munhu
0: a nga ha kumeki wa ku sala wona
2: a nga ha kumeki maxi hi dayile munhu okeni ha xi tiva futhi lexi a nga teka munhu ke ha xi tiva lexi a nga goha munhu ke wena ke swini u nga goha u yile ya wula kwe u kombele rivalelo ka mani loyi u nga mi wonela kokwa hina a hi nga pimeni ku hi tigondzisa hina vanhu hi ya kwihi hi ta hi kwihi hi lava yini
0: swi karata yini Maria Suzana Mukumba a ku loko hi kuma khokhokho kutani mun'wana munhu a gohileko a ku hi tekela ku mi teka laya hi ya le wuhosini naye loko a wuhosi ku nga hi kona laha wusuhana hi ya naye le wuphoyiseni zwini zwi karata
3: kunene a timhaka leto ta dzuka vanhu va ku zwi karata hi ku ve loko ndzi khoma khokhokho ndzi giyisa amaphoyiseni amaphoyisi ndzo ndzi chikela kaya yena ona ndzi landza makhomakhono hi lexi ximahaku ku vanhu a hi ku mina ndzo swi sekela hakuva a ndzi le ku sekela swilo swo karata swo
0: malela
3: a wu bihi hakuva loko ndzi maha swo a wu bihi ndzi daya munhu loyi hi manga ya mina loko a ku fani ni ci wonhu caku ndzi tlhela mina ndzi ya kuma atansa yisi wa hombi nguvu hiku nzinga daya munhu lweko mina anzina nawo wa ku daya munhu a munhu daiwa hi muvangi wakwe ahiyeni lomu ka kulamuliwa loko vona le ushusheni dziya muveka vaku khela ya kaya loko ndzi chikela kaya na awuya anzina nanzu mina porque ndzi ya hengeleta timhaka ndzi wana ku hina henga shusheni kunene hi mashushela yo daya hi mashushela yo phota a munhu aza hafa hi ku wo ti lavela lufu na wena we ku u to ya tshama malembe ni malembe u tika ku hlayisa vana va wena a muti wa wena hi ku u ya riha minandzu ja ya munhu loyi a nga ku bohela a ku yivelini u tlhela xa u ya ku ya riha minandzu ya kona makono laha hi lava ku ve hi xuxa timhaka hi tlhelo ga banga hi tlhelo ga nawu makono
0: izivuleli matihlo ni wongo Maria Suzana zwi ni swi faneliwaku ma hi mfumo ba misiya awu phoyisa ni mfumo wa misava byela tihosi ta muganga kasi ku nga woneki tikarata lexaku a munhu a va hanyi mugangeni va tixuxela havo xiku a mfumo a wu xuxangiku i khomeli kwakwakwa a yi na ku le vuphoyiseni tani hosini masikwana mambirhi manharhu hi loko i wuyi laha mugangeni a nga xuxiwanga tetisiwanga zwi na mfumo wu fanele ku ma kasi a gwele ku nga hi kona le ku nga ha woneki hi ku cikocikela ku laha xa ku khamisela
1: ndzi bongile va masingi nanzi nga sengena makene leyo ndzi ta ku lwesanyana ku tsongwa le ndzhaku hikuva lava kale kota ku wula ka mitsalo va swi vonile ku yi gohile va no murhwala va mu yisa kwihi a wu hosini ka loyi a tivaku milayo yo kawuka ni ku gondzisa hi leswi va maheleku va teka ku a ta ya koneka loyi a haxaku mhaka leyi o kutani vona va ta a va nga tshembi ku vona va ta koneka lahaya a va vona ku ya kona loyi a yako a ya xuxa ni ku xuxiwa entawu va rhwala va famba naye impela wu tiviki nga hi kona ka ku gondzisa va tlheli va byi kuma leswaku a loyi a yaku a ya hengeletiwa mhaka wa byi kota ku xuxa hi yo le mhaka va nga hangalaka vokhe a sala yeche ni munhu loyi va mu yisile ku siniya swi vulaku leswaku hi nawu hina ni fanele ku va hi teka vokhe lava hi gohelaku hi famba na wuhosini kasi wuhosi kukela ku ya giya xuxa mhaka leyi buvhileku leswi mahekaku o leswi laveka ku va byi maheka zi vuyeleni ka wena xa ku laveka ku kumeka vanhu lava buvhileku hi ku xuxa timhaka loko va tekeriwa timhaka hi vanhu va yiseriwa siniya u ya u ya tiswa ku timhaka leti impela ti xuxiwile hi vanhu lava buvhileku na ku nga yi ku ya kuma vanhu lava a vona va siniyani ba sipra ku amukela mali loko umbela a hweti ka mufumo lava hi vona va swi kota ku xuxa maxi ku laveka vanhu va buvhileko hi ku xuxa timhaka u tiswa wenawu ku timhaka leti ti xuxiwaku ti buvhile a hi ku u ya chikanye ku khwayeliwa nga vulama mani Maria Suzana u ya mu veka wena u nga se chikela kaya u hambunyetana na yile mungeleni a ku xiya wo tlhela wena wu keo u kha mujoko a hi lowomba fa ndzi nga mu yisa ku i mhaka muni xuxilweko a yi zwali ku tala ka vona pota ku ha tlhela u ya kaya a manzi veta tata muxuxa u thangana na yile mungeleni wena ni ku chika kaya u se chikela leswi swi vaka timhaka ku chikarata hikuva a van'wani vanhu a va buvhangi a van'wani vanhu va nghanu loko a chika ku ha wena famba a tirha a sigo in loyi ta nghana hi kona ntirhweni hi mani hi mina loko u ta chikeni tata ku chuza entawu lebyi a maha ku va a ku tala ka timhaka ti nga xuxeki hi ndlela leyi fanele ku va yi xuxeka ha yona entawu ku kha yi le ka hina leyi le ka hina loko va kuma munhu wo na gohile a yi va tsutsumele ku mu ba kutani ku yini e-e va mu khoma va tshama na yi va mu xuxa khwatsi va wutisela ngela yihi na yihi loko hi kona mandhawu lawu u yivileko u tlhamusela hi fela ku swi tiva na swi nga se bava ku tlhela ku biwa pepo laha xikarhi laha va ta chikela ku loyi n'wi mutiva keku a hi mutivi loyi hi mani loyi a hi mutivi u ta hi getiku a ndzi ta tiko a wu te ku lomu ka yila ku ta kuta tekiwa nchumu wo karhi ke maxi wena u no yiva mei ndzi no yiva ndzi no ndzi phazamisa kombe rivalelo va guma hi lava ku loyi pura a nga tlheli kambe a phinda ku ta ta yiva lomu n'wina majaha mu tlhatukiseni a yivela kwale ka kule le na ku nga hi lomu hi byo va mahaku maxi leswi a hi ku a byi vhuki kala nyamutlha ehe leyo milawu ya ka leyi va nga maha ku va va thethisa ni ku xuxa vanhu maxinyamukhe leswi fanele ku va vanhu vonkhe va yisiwa wuhosini a wuhosini hi kombela vanhu lava buvhileko hi ku xuxa timhaka leti tizwalaku ka vanhu
2: hi na vanhu hi nga hayengisa hi tlhela hi landza a ku landza hi loko a ku hi nga xuxeni hina daya vangana umhlupho kuyini aheleketeni futhi leniyani afumo ungaveka ku kunini mati tirelo la manene kuni yingu le lumba kuya yatsama bona loko hoku hakunene ayivile munhu le engadayeni akumushisha loko muzo aja wena wino yiva joko mokweni le nguna mufamba na yena akwi lo mukulumba kuva ya vamushisha kona abashushisi na vonawo azvikombela ku loko zvikombela ku munhu luya anga yivange munga muchuseni navanga seta lavo yiveliwa muta vakhlamusela ku laha hina hi xuxile lweyi manje hi kumile leswi kuma leswi kuma leswi hakunene hina leyi a muchusa wa famba yini hi ku a mhaka leyi na yona yo a munhu wa mu veka se hi ku u kwatile hi ku i ku gohela na wa ha wuya kaya wa wuya na yenawo a khata chikela ku wo ngo no byeleketa se ku ndzi ta ndzendza mpfalelo a ye mina ndzi wuyileko yona lebyiya bya maku a munhu a ve ni man'wani mabimiso ma ku no a hi byi tsikini leswi hina vaxuxisi loko va hi nehela munhu a hi muxuxeni a ku kala hi muchuza hi lavetela lavaya va nga vona va nga muneha hi ta hi ta presentela timhaka leswi hi nga xuxisa swona mara a kota ku a tlhela ya mugangeni a ya patsana ni vangana va hanya khwatsi va susa a ndzhuti lowu ya nga hi nawu wa ku hi rhwalele khokhokho hi yeletela leniya maxelo lya ku titlhulele jehoya
0: Maria Suzana Nkumba magezi gumese ka lolongoloko
3: a swo tala va wulele madota hakuva kunene zva karata ku ve u famba ni munhu ya mu veka le vuhosini loko u ku wo vhulula le vatswi u ku cuka ndzhaku wo mu wona lahayani zwi maha chiviti ka loyi a nga yiveliwa a zva hombe hina a hi xuxa a ndzi byi tivi ku xuxa n'wina mu byi tivaka ku xuxa hi wa wona ku a munhu luya mu vekeni kala mu vitanisa kunene leswi a nga vula mani Louise a venyi va michumu leyi yi nga tekiwa leyi va ta tlhamusela ku hi mahele leswi ni leswi ni leswi ni leswi hi nga mahene a swilo swo karata wena u swi zaku ku mhaka leyi ya ku vuna ha bonga hakuva hi nawu hota hi ta nyikana mavonela laha kasi ku ve hi vunana loko u swi zaku swa ku vuna ri landza loko u swi swa ku a hi swa nchumu o hina hi maheli ga hina tlhelo
0: hi bongile madoda ya mina hi lowu longoloko hi nga fanele ku ta hi ta mi chiketisela ku hi fanele ku tsema mukhuva lowu wa ku tixuxela ha hoxe timhaka nawu a wu vhumeli hi ku kota mu zwizileko loko ndzo khoma ndzi tixuxela ha ndzoche a mufumu wu ta ndzi jikela loko ndzo khoma ndzi tixuxela ha ndzoche nungungulo i ta ndzi rhwexa zwonhle swiwonho leswi swa munhu loyi ndzi nga tixuxela ha ndzoche timhaka makuno wona ku loko u jika u ya seni u biwa hi nawu wa nungungulo u jika u ya seni u biwa hi nawu wa mfumo wa misava makuno u fanele ku ehleketa u tiva ku u mahayini loko u kumana nicho a hi le a vanhu a va ma hi wu bi e-e a hi zwona hi wulaka na hi nawu hi le a ma xuxela a ku vilawa ya ku landza nawu wa nyamukhla longola ku vimangeni ka mina Armindo Masing swin'we na Louise Batista madota hi laha ya toloveto Messias Manuel Louise Nicolau Maria Susana Mkumba.

0: Hello silmwing set wa kuranze kama pfukeni mahungu ya usiuganya mutla last china tihloko mhaka helet jagi mngidelwe ka unwini na gilumbeto au khamba le zvikuvegi kunwirwe ni michumu ya kuve ino yiviwa akhowa adv uve we chana a nyamutla nika wa unia unsportiva tsongo ich gol chimwe kahlakano unga vula chigava cha 10 ni khano chama palisana yale sima kavelga bola lomtikweni gamsambiki urola he mosa bola 2026 kakanlo ubelelo kashidropa na cha songo aka provincia ya tet letu mengi ser hito tikwa kutama hungu itakuna uka usioganya mukla last chini amangula mambi we mina munywa gezu mugizo wako Avelino Antonio Ideral do Menete causa selga mchini. Hemishuvela wengset legineni. Mahungu ya usuganya mukla soto 16 agosto lembiga 2026. Jahagimu gidelwe akahungwini na gilumbetwa akuvekamba. Inakulori Danielson Nyakula.
1: Jahajimwe gona jinga lusa utome kachitropana chano ka huwene nzako na jibungu telu ngufu la jinga kumewa na jiva arshigoto shaku tsalangana kakucha kasontuleye mapuisa yalu mka huwene nzako na mashitivili ku jahalegu jinga kumewa huo na mangatutuma mayaka mgangalu yani kasku mayateka jahalegi legi jinga gama hekuluza autome la kamutu wata udahe. Murangele wa mapuisa lumuka hungweni Arlind Gerdish. Hiye na wahakombela ukajitsungu. Aku luku kumele ati magato kwa tsileto. Vanga lavi akuvatishusha lumu migangeni. Vafaminiti magaleti la kamapuisa.
2: Ya vitu kwa akuiveli wa shamba isa majimeji masi ya kombela kajitsungu. Agora se confere a mapuí, se vanga pautar a justiça, vona e hoje. A justiça é com a polícia, é com a demonstração da justiça. Ela é a justiça é como é que a cona, vai confiar, vai evitar, e de tomar, ela é de cabal lá, ela é relegada no malo, vai cacucó. Lô, a munuaco iva, andauia, que é, e pacho base. A recudaia, aí.
1: Arlindo Guedes, chefe wa maperação lumka hungweni na ula ula kama kale inga woneka lumka hungweni la jahajingu jinga kumeka jiluza utome nzako na jibungu telungufu la jinga kumiwa na jiva ashigotsu jako hambana hambana kakucha kasuntuleye kusuke laka hungweni hunguleji giru melu hamina Daniel Tsonyakula.
0: Bongili na kulori Danielson Nyakula. Hia makweni mahungu ya usiganya muke la ashti chini. Jiru jabangia mavinguti kufirilimu le jungawe jikauliwa akuyaka mklanganuwa hombilo otu wakukui reunião nacional de quadros utanga maheka drupeni ga Shimoyo le jaka provincia makarikati kumanika jisangula kuchikela leyo amuvululoi. Aungulegi, give gitivisi waka mtiraradi Mozambique hii Pedro Gilich, chiru cha bangi mavinguti kufirilimu na kona mnyiku wa mahungu maelanu ni mklanganu loo. Yena ativisi na kona ku kala manharu lohi ya kukayena vokla wafala kumekaleyu vatave vahidrupeniga Shimoyu. Pedro Gilich, ativisi lejaku akufambenika mklanganu loo. Kutave na kona kukombe kisiwa ama timu ya 64 wa malembi ya bangla mavinguti kufrilimu. Anaku le kungatave kubuliwa tsenata frilimu. Kutave kubuliwa tati kugokli ga Mozambiki. Hikuma haloku akombe luke ngele gavokli vanu kasi amakanganlogu ufamba hitingela leti neni. Amansi kunge mwe na kona ngwamangulu wa provincia ya Inyambani Francisco Pagula atave akangula abazar ganguva lomu ka provincia ya Inyambani. Kabazar ganguva legi kutave kukombe kisiwa titomba tinyingi le titi binzuli waku lomu ka provincia ya Inyambani. Akulu utave umaheka lomu dropeniga Inyambani tsinza ka provincia. Hita tapela mahungu ya tamikakani ya kutisa miri jalej. Akawa wa Associação Desportiva de Vilanculo, mkombe kisi wa provincia ya Inyambani ka Musambola, uve wechana ka gambu ga sotulou nika wa União Desportiva wa Songo akakanlo wa kulumba chigaba cha 15 cha Mosambola mapalisanali sima wakavela gabola lumu ka Tugana ga Mosambiku uve bilu wakashidrupana cha Songo aka provincia ya Tete aka wa União Desportiva de Songo valeru chela ati golo hi penalti hi mbele Vitor akubeliwa a meneti ya 90 kasi a Associação Desportiva de Vilanculo awila pota kati meneti lenta kuengesela kuabeliwa 97 minutos remobele Skaba rekuve a etena na União Desportiva do Songo a dever hia na makunu angani 14 watu ponto kuvaleni ka primeira volta ya Mosambola 2026 kasi a Inyambanense kunga mapalisana yali sima wakavelga bola lumka provinsia Inyambane ugumesili a tolo akla wama barons uve uina chikotela lejwe kuve ugumesili mapalisana lawa akaondoga kusangula ni 25 wati pontu temuza kosha tol agumesili mapalisana akaondoga ugambiri ni 23 wati pontu akaunaro kuve na ferroviário Inyambane ni 20 wati pontu akaumuni Inova Aliança angagumesa Inyambanense wa 2026 ni 14 watu ponto. União Desportiva de Kumbana anga kujemwe kubela bola ya federado rima senior ave agumesa uma palisa na elembiligi akaukano ni 12 watu ponto. ADVB kaukano ni gimwe undau ni 11 watu ponto. Kasim amagumu kuwe na akademika wale kanya solo mchukumisi nanza wama barons Manito Marandi ana ku a chikota lechika wakunga wena chihengileti wa matsuva Mr. Stofago kunga yena au sangulele ku atiru lowu
3: a chikota lechi hi omele jarin madala hina Mr. Stofa kolega wa mina ivi Mr. wa mina kama ndzi nga habela bola hita kumekumaka na hitira chikanwo epa infelizmente anga ndzisiya mas entudo chaya na chikota lechi Mr. Stofa kampionati ivi rinyidu hi karatelo ngofu hi sungulile mali no khela fela hi misero wa hina yivi complicado porque ku fela hi misero é um problema mas hivini ni tamo ni zwoke ze zwikota ku hundza hi va campeão na ku kela ma dojo ma jogo mambiri hini ku bonga
4: a chipanzi cha hweti kala u sangula pupuli chikona zwini mutanga maha kasi ku munga luzi tamo lo munga kombekisa ka Inyambanense muchikala na upuli
3: huwa ni ku nyima ka viki ga gengwe de post hi ta vala ku akutira atirwa hina wa alternador ni majogador ya hina
0: magezu ya Manito Marandi anga mchukumisi na nze wake wa mabarons na hengeleta shkotela cha unena gabola lumka provincia Inyambane kama tuva Mr. Stofa Fernandes loyi aluzile kuutomi.